0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapag kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya na kang salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako ko kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi niini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitaha usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

Good morning, Candida. Oy, on sa kanila kawagod mga igala. Cause they couldn't match the glow. Alas 2:13 na. Classic oldies na mga katropa. It's a classic Sunday. Kung ano yung mastery na itan nini. Kaya, ano man tayo last dosi sa kautuhon. Sa mga wapa ka pamahaw niya, alas sige, pag pamahaw na mo. O sabay mga pamahaw niyo niya, kay para sutrisi naman. O niya, karoon, kaya manyang mapasmo mo, ha? Dapat makapi mo, oh, karong oras, ha? Dapat ang inyong kape nga, imnon. Ang atong kape nga, pinakanindot, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kasolid, nga mga katropa na to diyan, ako saan naman tangan tanim. Di ba ganda makuhan, magandaan nyo. Hala sa'yo, mga katropa. Mga katupa na yung mga katupa. Ito ay matakdalam na yung katropang Bungal Gabriel. Masa mong napita ka ron nga gibutang nalaminaw sa ito ang mga sunata din sa XFM. Enjoy lang ta, ha? Samtang nagtagay mo di ako ang sarong ulala sa mga mga katropa di ay. Mga katropa. Makakuha niyo mga katropa, no? Ato ang mga anggol ro naga sa chatarog bahal, no? Basta kaya mainom ngayong bahal niya. Naga ni kaning tawagan niyo yun ay budburo. Magoy, ha? Sulban ang Domingo. Hala, sige! There's another song from Elvis Presley. This song is brought to you by Santon Vitamin C. Oras, alas 8:15 na. XFM, exciting!

0: Kap!
1: Kureng! Usa man imong toyo?
0: Usa ka, oy!
2: Wes, wes!
0: Nagdaas!
2: Imong
0: kamot!
1: Kureng! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
0: Exciting!
3: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
4: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako kay Kong, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi. Doon akong dinulan niya. Dugo. Dugo na ako. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na akong menstruation.
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblemaan niya sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
3: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw.

0: At hindi lang yun dahil na rin sa babae tayo. Sinubukan ko talaga dahil may mga sangkap ito na nagpapaganda ng kutis. At sa ilang linggo ko lang na pagkakape ng Santong Gold Coffee Mix, gumanda at kuminis ang aking balat. Kaya subukan nyo na ang Santong Gold Coffee Mix na kapag gabi ka na, kuminis ka pa.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Nakay anak sa gawas?
4: Exciting!

0: the secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health. Supple Plus Gold.
1: Maayong buntag and welcome na usab in itong programan The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyo mga kauban, your health consultant, si CJ ni Duda mga katropa. Huwag kitamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog. Unta uway pag ngul-ngul no? Sa ato gayong mga tuhon, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, nga diin adunay arthritis na. I hope and I pray mga katropa, nga diin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog o natuon niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then syempre, ano sa ang programa The Secret of Health, ang programa maghatod ka niyong informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod malikayan ang mga

problema. Mga balatian, madiin bisan ginagmay lang. Apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. Sa kini nga programa ha, hoy maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni ana. Bisan no, ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya siyempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Kani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan ado na kita igo nga kaalam. Bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health, pinagigid sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamupahat sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62844. Once again ha, pwede ka mamupadala sa inyong mga mensahe sa ato ang text line number na 09 09 17 62844. Kaya syempre gini atong programa atod gihapon ka nato sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement no, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts nga diin kining food supplement usa sa solusyon nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon o gani no gisigutan pa ganinan ni katropang Arnel nga diin sa atong mga ginakaon matang adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dilita sigig karne, no, dilita sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Kaya sa ato abitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, muingon sila, asa na lang tani, na? Ang adiin na makaayog sa lawas o runsa na lang itong kauno ni ini. Apan, di ta magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali ra magununta na tanggalon, no? Ayaw ang problema ha, dali ra kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din ha, para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali ra kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul ra rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig ha? Okay, laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kaya gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo. So, tanggal na ang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? Sumala pa sa pagtuon, bisag-unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy, mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay, na? Inana, kagahig ulo ng bakterya na nasa karne, na? Especially sa baboy. Mao na sa mga hilig ka o karne, naman na, no? Digid matawag nini, digid ma-absent. No? Sa isa katuwig, kining gitawag na itong bacterial problem. And take note, ha? Kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungda nini is a bacterial infection. So, muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat, especially kung permanent lang sige tag aduna infection sa lawas, no? Ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay nato na mga katropa, di man nato na mapugnan. O ganin, sa mga pasyente nato, nagatos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang atwa is only to give advice. Mauna, ang atwa lamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon mag-in, especially kung ano na yung mga okasyon, ang atwa ang gina-advise,

But aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Kaya asa panagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Oh, pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Oh, eh, ang himuon, prituan ng lagitlog, prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. So ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. O gani ang malnutrisyon, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No? And then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan, no? Inana ka problema kining gitawag na tog malnutrition. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipangkaon. Mauna nangita og pamaagi ang or solusyon ng atoang mga health experts, even the scientists, and they found out nga ang solusyon niya na mao gayud ang food supplement. Mauna gina-advise na to permi pag inom, no? Og Santon Plus Gold mga katropa, bisan pag wa kay balatian tungod kay kini mutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga bitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no? Or wala nagampanan sa imong mga gipangkaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian. Usa kapsula, buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. O ba ni pag inom ang Santon Vitamin C, ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo kung mutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? May directly absorb yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Santon Plus Gold. Tanawa, no? Tawag ni ini, observari imong lawas. Kung anaon ni mo pag-maintain, pag-inom ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, maunang aduna d'yo'y gitawag na ito pag-prevent, no? Isan unsa pa man nga problemas panglawas karon, especially kanang gidala sa panahon, na? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa nambutika nga dool sa inyong lugar. And also available sa bha, ito ang mga produkto. Ano, yes to health products, especially atong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, no? Premium D3 and Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 coffee mix na available ka na mga katropa sa atuang Yes to Health clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products, especially ha, sa ato ang mga senior. O ayon mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mo maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwa pa mo kasuway sa atong pagpanambal, i-grab na dayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales, no, sa atong lawas. Especially, ha, kining mga nagluyang ang mga organo, dinwatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang atong kidney. Kunya, wag yapunta nag-amping, sige yapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan o pagtagad, sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area, no, sa abdomen, or ang kutukuto, gasakit na, ay nako po, mga senyales nga, adunay problema sa kidney, or sa ato ang atay. Ayun na hulat ang mga katropa, kinahanglan magpa-check up, huwag atuwi ang Yes to Health Clinic tungod kaya free ang atuang check-up and consultation, especially health counseling and free dietary guidelines.

no, sa ato aga yung basa sa ato aga yung mga texters, kung kaya doon na pa ipipila ka mga texters, especially gahapon wa nato natubag. Karon ato silang hatagan og katubagan na ilang ipadala pa utana og ani. For now, aduna na usab kita yung mga texters. No, stay tuned mga katropa. At tungod kay unya ato kanang hatagan og katubagan ang inyong magayon na gipadala nga mga pangutana. No, especially sa gitawag natog pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing tanan ha. Labi na gyud sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day, Katropang CG Nitrido, watching from Matina, Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropayan. Happy morning, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, God is good all the time, yes po, mga katropa. Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon, matagadlaw. No? Pagbata pa lang si Kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am Jing. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ay inyong mga concern. And then, ato ka ng hatagan o katubagan. Our first texters from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutan ako unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ma. Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X o unsa ang angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryosong kondisyon, ha? Or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala, na? Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon. No? Kanahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede butangin na po og pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini na, na mga hugaw. So, paniti, mas maayo, unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag ayo. Pag nahalo na, pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay thridium or mismo biso gagitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kaya ang imong himoon, pagkuha og duga sa carrots, ibutang sa dropper. No, kinibang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Ibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Ibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. No, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. No, kana imong mata. Pag matas buntag ha, uman maligo, o niya sa gabi eh, bago na po matulog, papatuloy na po ang imong mata. No? Tagduha ka, tulo, matag, mata. O niya, kinahanglan, presko nga karots ha, dili kay basig ka itong gihimo, gigamit ni mo sa buntang, na pang tulo sa mata, mo na po himuon ni mo pang tulo sa gabi, o di dyan na maayo. Kinahanglan, presko. No? So maghimo na po ka pagkahapon o pagkagabi, niya kuha ang duga, mao na po ipatulo, duha ka tulo, pikas mata o pikas na, bago ka matulog.
Una, ah, una nang i-check ma'am Mercy, no? Isa man ay mong kaila, or ikaw ba mismo? O, ipacheck ay mong kidney, basi gado na na'y problema, ha, no? And then, pag inom o gatong Santon Plus Gold, okay, adun na kini spirulina and malunggay, andiin mo tabang para mahinluan, o og matabangan gayod ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayod sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, as lang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis. Grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Ayan. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms. Kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Mao nay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog nga diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa atoang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuo, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially kana mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung adun na kay maintenance, wagi hapon natanggal, unya kung doon na custom klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hatagan na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tulukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matulukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na, gasakit gina imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat man gud imong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Wa man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon, mga katropa. Ang himuon ni mo, ma'am, Jing, abukal ka og tubig na may tawag dini Downs Gabon. Unya, butangig usa ka luya. Ang luya, dukduka sa ibutang tubig. Unya, usa kutsarang asin. Pabukalig dugay. Unya, hatod nga naglahi ng kulay sa tubig. Kuha ang pinabukalan tubig, ibutang sa balde. Haluig normal nga tubig. Pwede kayong init, no? Sakto lang ang makainin mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol nimo ang imong duha ka tiil. Dinha gayod sa init nga tubig. Kundi maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, no, basaa dito sa tawag nini sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit, ano? 5 minutes na siya, ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Mao nay gitawag og hot and cold compress. Tabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? Kadalasan mao mong good ni pag adunay barado na mismo sa dugo, maapektuhan jud ng mga veins nga diin magngulngul jud na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses imo nang usbo na, Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. Bot pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usa na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Huwag siguro, no, usan na lang ka pangutana itong hatagan o katubagan.
From 195, good morning katropa. Shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw taw Bukidnon. Oy. Gikan sa Bukidnon. Happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shout out sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha sa Ampuan family, especially to Ma'am Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Ato hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey Mangati City. Akong pinsan, 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas, 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha, ang problema raba pag muisgota o gitawag na tug constipation. Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wala kay nato ni ginatagan og pagtagad karon, no? Which is nga diin sumalan sa pagtuon regular bowel movement, kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, kay basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Abtan og 2 days, 3 days, unya pangisingisira mo din ha, mura og way na hitabo. Ay nako po, ha? Kinahanglan atimana dai na samtang sayo pa. Kay basig matingala na lang mong adin moabot ang pila ka panahon, ang anong daghan na kayog balatian. Kay ngano ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hans tanang sakit, no? Kining gitawag na tog constipation. Kay ngano man, kung ato man yung tunan pag ayaw kining constipation, kinimanggod atong colon, no? From ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat. Nung adiin na nakakonek, no? Sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no? Sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas. Ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat may pagawas doon nato na. Apan kung wa na ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon, katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no? Katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So mauna ha, ang sariling lawas may himong toxic or mapoison, malason mga katropa, mauna in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mauna samtang sayo pa, kundi normal ang imong bowel movement, ati man na dayon. Ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag niini kulang or wala jud siya, kitawag na tog fiber. Sa man na jud na mga pagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na tog instant, no? Muna sa imong pinsan, Ma'am Honey, basig hilig siyang pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din ha. Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kay musamot jud na. No? Nga din maglisod siyang paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man eh, mga pandisal. Unsa man eh, mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to bugas, na? Para sa mga katropa na to ha, nga hilig mukaon og puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kauban na siya sa gitawag na itong junk foods. Anong junk foods man, no? Pag misit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugans, mutuo matagdili, musugot matagdili, wa na ginay nutrition mga katropa. Especially, wa na nai fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagkikinanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka niya na kanang puti nga bugas, unya, tawag ni ini,
Inubanan pa ang ugsudan nga lisod tunawon, labi na karne nga diin 48 hours bago matunaw slawans. Kunya hilig pa jud ka mo kaog tinapay, hilig pa jud mo kaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa jud mo kaog mga pasta, mga spaghetti, unsa pa na din na, bihon sutanghon, aw tanawa mga katropa. Aw kadugayan dili jud na manormal ang imong pagpagawas og hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsa ni Ma'am Honey. O, bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. O, ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa inyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron, ay, no? Ato ko sa palingkit, tag-uchinta ang kilo, mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinood. O, kung di dyan po makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. O, bisag asa, basta taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. O, ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning mo na inuma. Dako kay nang tabang ka para mag-detox ang imong lawas. Unya pag-inom dayon og pure pepino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey. Usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. Wala tayong igong oras, mga katropa. Og dagan salamat sa niubani ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wala tayong igong oras. Dagan salamat sa niubani, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message. Og niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant, CJ Nedruda. Sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay magaingon. Og baga pa hinumdom, ampingi ang imong lawas. Og ang imong lawas, mag-aamping kanimo. Maimutag sanan and God bless us all.

0: Pilipinas.
1: Yan ang karoon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.
0: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

Nadaot sa sigig burnout mga katropa ang ato mga file rin mga katropa nga kuan nga adto sa lain mga kaigsoonan kuya no ah del piece rin kita mga katropa kay burnout man mga gyapon mga katropa. Ana ko tong taga Nordico kagahapon mga kaigsoonan. Oh, asa naman to mga hater rin sa burnout? Wa naman lagi mamanggawas. Lalim kag kaupat ni burnout kagahapon unya. Da balay taman ko no, ha? Da magyapon lagi. Sa may ganahan ng kaupat mag burnout mga katropa be. Ay, nako. Musika sa buntat nga kalipay. Balin na. Ala ko basta buntag ibot na bagasano. Ito na rin!

Bangon, bangon, bangon, bangon na mga katropa. Sa rehiyon, banibong sa mga... Buntag na mga katropa! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, buntag do! Ang mga katawa mo abot. Iatik man taning gilok patututunlan hino.

Pita bagol mga tropa ni Gadlaw na sa Galunis karon. Pita sa ice na gud mga katropa ni Gabulan sa Julio tuig 2026. Oy, adlaw na karon mga tropa sa unang adlaw karon sa impeachment trial ni Presidenta o Vice President Sara Duterte Carpio. Makatotok tayo mga katropa kasi live mamaya ang XFM para sa first day of impeachment trial para sa ating kagalang-galang na vice presidente na gusto ng iba, gusto ng mga nandyan sa panggobyerno. Tagalog na Bisaya. Na-impeach si Sara para wala na mga tropa ay 2028 nga Sara pa mga tropa sa eleksyon. Good morning! Charm, ha? Kung na'y kamaturan mga tropa, tubagon. Kung kamaturan mga tropa, ibalandra magigso ang tinuod. Pero mga tumutom o butang-butang lang, hindi kakatanggap-tanggap yan sa taong bayan mga katropa. Tagalog yun. Bitaw, kumusta? Kumusta? May buntag ka na itong tanan mga katropa. Magasukin tigpaminaw karon, Tibuok Provincia, Davao del Norte, Davao Oriental, nagpaminaw karon sa XFM 99.1, Mati City, kaninyong tanan, good morning. Exciting Pilipinas. Good morning, usab mga katropa karon sa nagpaminaw sa 107.1 Tagum City sa XFM mga katropa. Arlena Golciano Dotarot Escalera, good morning. Ubas ni pumimembros pamilya og Wilma Joaquin. Good morning. Good morning. Kapi kapi mga katropa nga init kaayo. Kapi mga katropa nga makahatag kaligon sa labas ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mao ni ang kapi mga katropa para kanato nga saan ka bubabangon dito ka sa Santon Gold Coffee Mix. Para tinuod ka makabangon, matasigon mong adlaw, mga katropas, magpanarbaho, mag-Santon Gold Coffee Mix ka, mga katropa. Para imong life, safety, mga kaigsunan sa mga balatian, labi na sa mga nervyos, mga katropa.

0: Live na live kita magatro pag inyo madungo kusab sa atong Facebook pages mga kaigsunan. Sa mga Facebook page na to, ang XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City, o katropang Arnel Cortez mga katropa. O siyempre, nasa kuha po mga kaigsunan nga kuhan, ako ang account. Alexander Umaki Algabri, Umaki Algabri Senior. Kaya sa itong account, mga katropa, makita mga kaigsunan. Madungog. O diha usap mga katropa sa atuan YouTube. Sa YouTube, mga katropa, ang XFM. Adili, XFM. XFM gani. XFM Tagum City sa itong YouTube. Diha na ito makita mga katropa. XFM Tagum City, mga katropa. O ga, XFM Tagum City, ragina. Walay 107, ha? XFM Tagum City. Yon. Ala tira na mabay. Bangon na ba din ha, gumikan kay buntag na mga katropa. Inakinahang lang, magsige pa ta mga katropa din ha, ukuan. Tawag na to mga kaisunag ka ng hagok-hagok din ha. Matatag sa'yo. Para madasigon ta mga katropa nga makig halubilo sa aning kabuntagon mga kaigsoonan nga sayo mga katropa para sa ato maging buhaton mga katropa. Ana rin ang life mga kaigsoonan. Importante lang mga katropa nakaginhawa ta karong buntaga mga igsoonan. Yon, sugdan tong adlaw mga katropa uban na po sa ato mga pag-ampo mga katropa karong buntaga.
1: Exciting Filipinas!

0: Orang paling terima kata lepas satu pemberkuman bangun membuka keisunan bangun gumikan ke buntag na. Ayaw mong palabi katulog din na mga katropa, gumikan kay buntag na mga ikson. Importante lang, makamatatag sa'yo, makapangapit ang mga katropa gamit ang itong kaping ng mga makatabang sa atong panglawas mga katropa. Ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen, ang atong Santon Plus Coffee Mix. Lalo na'y suya, ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa ng anti-cancer ng kape. Ang kaping adunay vitamin D3. Doon sa pagkipaabot na ito mga katropa, magkape na ta. Gamito na ito ang kape, mga tropa, mga herbal coffee na may mutabang sa atong panglawas, mga kaigsunan. O siyempre, mga mag-umay, kamo kalimot. Ang atong pagpangumay, importante, mga tropa, doon ay inatong inantigo. Makatoon kita sa pagpangumay na makaginansya ta, mga tropa. Di ba kayo magsigit na gasto at panuwa tayo ginansya. Arita, mga tropa, sa atong Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mapalit kinis na kada mga agri-store sa inyong mga dapit, mga katropa. Yon. Alam, mag-crop gold ta para okay kayo. Good morning, sabi ka mga tropa, sa ato mga kaigsunan rin sa Barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte. Alam, good morning, yung tanan rin sa Barangay Mamakaw.
1: Good morning!
0: Sabi na sa dinis akong manghod, mga, akong mga igsoon. Si Dodong Arnold, ay Arnold Algabri, thank you so much, dong. Medyo napamay mga panakit sa kalawasan na alibyuhan ko kagahapon. Maraming pamiso niya sa kuang-kuan, panuhot ko no to mga tropa. Maumunay na binla ni tatay po sa iyang pagkamanghilot. Naamang gibilin tatay sa iyang kamot mga tropa. At ito gitawang ko kagahapon, aron lang mga tropa nga medyo mawagta-wagta ang panakit sa kalawasan. So, grabe yung panuhot daw, ingon niya. No, ning kanin ito magburot-burot sa atong kuan mga tropa, iyang gipang piso kagahapon. Ah, iwid-hiwid po taong tang idaran. Salamat dong Arnold. Salamat. May buntang yung tanan rin kang ang Gian Ginjat ba? Ginjat buntang naman na Jat kukor may hingalang Ginjat Ginjat na kaya na tawag ko na lingi din eh karang tawag ko na Ginjat di na mo lingi yan yung pangalan yung tinuod mo ipakuan ipaunsa na yung pangalan tinuod yung ipatawag nga nung ianggaan po ni sa amahan ni og Ginjat ni kauna. Ito, mayang buntag niyong tanahan niya. O ganyan, usap mga katropa sa nila ni Lili o Husilito. Nila ni Jan Paul, good morning. Jan Paul, tuas sa Davao. Okay, sila ay nagkuan sa mga training sa RO. RO officer, mga ganyan mataan eh. Sila ang nag-train, karo mga katropa, sila mga trainer dito sa RO, mga kaigsunan sa Mintal. Davao City. Pay allowance taon niya mga tropa nga 3,000 pesos gikawat pa si embag mga kaigsunan. Diyan sa kay gibili ra bag mga tropa ang mga estudyante mga sa may mga atong kuan ra kato mga estudyante ra din ha mga tropa. Yapon. Kawat ko nang 3,000 lang kwanto kagapon nga nawa na hutdan siya allowance kay nawala si embag. Oy pud taon. Muna pang allowance mga tropa kay gikan to sa scholar niya. Kawat pag yun mga kaigsunan. Ay, nako. Wala, mudoblir na. Ito, sa tanan karon mga katropa nilang Edwin o Gasilia Ricto. Good morning. Good lang ka, baby, kang gingging. Good morning, ya. O, sa tanan-tanan lang karon mga nagpaminaw. Kanto sab kang TD o kay Brad TD o kay Manang Ansing Gomez. Garilin ni Tatay Tutong. Tatay Tutong kagahapon mga katropa. Tuwa dito. Si Alex man di ay ni nagtuokog ko nagtingog pa man ka ganiha na naman ka dire nagpahilot yung taong ko tay. Ito Tatay Tutong is happy ta po ni mag 90 anyos Tatay Tutong Armidilla kay Bulanon mo ganun man ang sinultian ganiha kuan ka ayaw magkatropa pinagahi ba ganiha na minaw pa man ko ganiha na pa man ka sa nagtingog ka ganiha. Good morning mo tay. O kang nang munda din eh. Good morning yung tanan. Kang Igso Elsa, kang Igso Boboy, mga Armidilla family. Hala, good morning din kanyang tanan. Kaming punta sa bangan niya kang Estrella Lagare. Hala, good morning Estrella Lagare. Ubang stibok members pamilya, asa man mo karoon na pita din eh nga nagpaminaw. Hala, ba yung buntag din kaninyong hurot. Hala, pakilike, share lang mga tropa sa tuang kuwan. ato ang ato ang Facebook page mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Mati City, o sa ato ang personal mga katropa, ang Alexander Umaki Algabre Senior, na address si Erwin Mayor Amarillo. Good morning Ben, kumusta man Ben? Good morning Sir Bong. God bless you mod, Ben, marag ikaw ga Jyoti ron Ben? Ikaw may sign on diha, sign on? Hala, good morning, usap gari kang Adeline Argonza. Morning diha Lee. Wana ka na ang arangkada na ang mga trabahante. Narbahon tao ni mga kuandre. Ani palalab ni Sandra. Bahaw po ni mga tropa sila. Anak man ang life, Sandra. Asa pili o na itong life. At least kampante ta. Marami taong di ta magmahay. Asa pili o na itong life. Mauna pirmi na akong gina sil-sil po sa akong mga kabataan. Kung sa inyong gipili ang kinabuhi, siguruhan ninyo nga di mo magmahay sa maabot. May pagmahay unsay inyong gipili nga kinabuhi. Anak ginasya kay tao ramang gapunta. Ngari kang kuan, ngari kang pariinday ka ring pipi. Pre, good morning pre. Kapi na pre. Good morning na di pre, ukang mari. Good morning din na. Kumusta man pre? Marag okay arangkada ron pre. Ito. Kumusta po mga katropa karos kidong? Si Mamila Kapala mga katropa. Mamila Rilampagos Kapala, good morning. Atong kuan mga katropa, atong mga umabot ng mga magpapili karong 2028 mga katropa sa provincial. Murag sa province mga kaigsunan. Murag kuan ba ni ang akong nahibawaan pa karon. Murag GGRR man eh. So, GGRR may maglaban mga katropa sa kuan mga kaigsunan. Sanggunian. Sa provincial level, mga kaigsuna, sa pagka-gobernador o vice-gobernador, mga RR o GG. May ingon na yung uban. Hala! Out GG! In RR! Out GG in RR! Santon plus akong kape, pre. Di ka basta-basta, pre, no? Para daghan kong... daghan ko kung sa BM 2020. Ah, pare. Pare, dagan up. Murag, okay kay pre. Okay kay pre. Dagan kag board member sa 2028. Ito pre, si paring Inday Karing Pipi. Hello ta, kanyang mga broadcaster. Kung hatagag higayon sa kadaugan, mga katropag, naatay plano, ayog sayanga, ayog usiki ang pagsalig sa mga constituents ni mo. Baliki yun. Sama sa uban pre, nga wa naman yun kakuan pre. Wa naman yun maunsay tawag na na. Wa na yun makahinumdom sa unsay ilang kuan mga broadcaster mo ta. Wa na kinumdom. Di, wa na kabalik. Ano araw mo na? Pero mga broadcaster gani nga kabalo mo lantang mga tropag unsay ilang nakita sa pagka-broadcaster, unsay angayan nga itabang nga tos katawhan. Kung unsay pinakamaayong tabang nga ikalipay sa katawhan, ato kadang himuon. Kay more project, more pocket. Na, kung daghan ko ng proyekto, daghan mo sunod sa bulsa. Ano ba na? Nabuwiing. Dili na kurakot. Dili, nangita kang proyekto, mga tropa, unyaan may mga grasya, manunod po sa bulsa. Kung anak na siya bay. Awan mga tropa, nga dating official dari sa Davao City, kaniadto. Bisag mga, kuan mga katropa, mga di na angay butang project, mga kaigsuna. Di na angay basketball, butang basketball board, mga kaigsuna. Pamutangan, pero lang na ay project, mga katropa. Bisan, mga katropa, dalan, aduna na ay basketball court, mga kaigsuna. Oh, aruna na ay project. Ang gana ang nahitapos Davao City kanya ito. Wala, grabe project, purti naghana. Oh, nga na, mga estilo. So, wala ay kuan nahitabo. Wala, mga katropa, ay matawag na ito, kurakot, corruption nga nahitabo. Diba? Ay, nako. Kuya, pakipukaw ni Casey. Kay nagapiyong-piyong pa. Ya, Casey, nagapiyong-piyong na Casey. Guwapa raman si Casey, man. Ano pag-ubang ko na kung guwapa nga. Kuan, guwapa. Labi na ka ng dili, bitaw. Kana bitaw ang dili, magsig-untong til. Kana magmugtok-mugtok. Usamot ka kagwapa. Pero magmugtok-mugtok, nako. Mausap ang dagway, bay. Maimingin ko, guwapa ba ni pangit? Pero mumata gayak sa si Casey ganing sugoon gani sa inahan. Mudritso gani mga tropa glihok nga wala gyud way sign sa pagmugtok mga tropa ba nga mo kuan pa mo bukat kayo ang kalibutan. Okay kayo na. Di ba okay kayo na? Mga kang kaloy, mata sa kaloy. Mata na kaloy. nga ni sakuan mga katropa. Unya matod pa ni Erwin Mayor Amarillo. Yes sir, bong, ako ang nag-open sir. Ah, ikaw dai sign on karon. Sign on sa Radio Astig Digos. Okay kayo sir. Salamat sa atong Ginoo. Okay kayo. Pariinday matupya pariinday karing tipi matupya dili ko musaad pare pero naay higayon media ako ang unahon labi na ang libreng balay og medical sa media sa Davao del Norte wa pa din na pre na man sa una pre na mo to sa una nag-organize din eh wa pa dito sa Davao sa una panahong digong naa magkatropay mga dagko tong lote to tag 500 square meter. Napay mo labaw. Katong panahon sa una magkatropa. Yo naa to dito magkatropa gipamaliga itong uban kay nagpait mga igsoon nagpamaliga nila para makatiwas gyud iskwela ang mga anak. O kalois Ginoo magkatropa na professional ilang mga anak. O gipamaliga to magkatropa gipanghatag sa una panahon ni Amir Rodrigo Roa Duterte ato sa mga media. Pero selected ra pud to mga katropa dili tanang media. Grabe na po ibang media mga katropa nga bisag kuan halab batikos gyud maayo bisag way igong basihan kay naka kuan ay nakapatad ay sa uban mga katropa sa mga kaatbang ana kay mga katropa tumaw to sa una pero ako mga katropa wa ko ato makuan ay wa ko ato matapsingi mga katropa ako ra makauban matapsingan sila Doc Lindon naka ana kaapilan Doc Lindon sila si Ding Dokot sila si Anhing Boy Bilaan na ato Parili Remolina. Ako mga tropa nga nitiwalag ko sa grupo mga igsoon ang gumika kay na-assign kog bukid doon. Na-assign kog lahi. Wa na gyud mga tropa, wa na ko maapil. Ay nako. Itaw anas pare pipi sa Ad Radio Town. Pare looy ang media. Himuon lang makililimo sa mga politikong kulira. O, tinuod mo na. Panahon mga katropa sa nagkaduol ng eleksyon, daghang kaayo mga katropa, bisag wala kwan. Ang mga media mga katropa, mabito na makaingon tao sahay, di man ni maong exercise sa media, di man ni tinuod. Makaingon tao, di tinuod mga katropa, gumikan lagi. Kay, digamit mga katropa sa mga politiko ang pipila ka mga media. Personal mga kaigsunan. Gamiton pan, mga katropa, aron lang sa ilang personal interest, nga ang mga baho, pwedeng pahumuton. Ang mga humot pwedeng pabahoon. Ano man na? Oh, mao na mga tropa ang gina-advise bitan nako sa tanan nga mga listeners. Kung unsay among istorya sa kahanginan, ayaw mong tuod ayon, kay wa mo kabalo mga tropa tinuod ug dili. Pangitaen yung source mga tropa kung makita mong ebidensya sama mga tropa nga bibutan nato mga tropa, na sa gigunitan ba nga mga dokumento. Naaputa mga tropa pamatuod ng mga video picture rin ha. Mao na mga tropa legit. Unya tan-awa po na kung asa gikan mga katropa ng mga video, mga picture. Kaya basin og mga EI ra po na mga kaigsunan. Kaya karong panahon na nasa EI. Kuyaw na kaayo, bright pa mga katropa ni mo. Diba? Si EI mas bright pa na ni mo mga katropa kay advanced na pirmi ang utok, ana. Ano si EI? Kinsa mo na si EI? Ay, kuana, kanang, kuan guna siya mga katropa. Intelligence artificial guna siya kanang walay utok ba? Pero kuya kayo mo huna-huna. Hindi mo po tanong ano sa update sa kuan. Ani, mauni mo na. Sa kasamtangan, wala pa tayo mga update ni ana. Gawas naman, muhatag ka og kuan rin. Kaya nang set of clue. Ay, nako. Bitaw, mauna siya mga katropa. Oh, ba na ha, katong mga media, nagplano, managan. Sir Dong Jampon, madagan po daw ni sa barangay eleksyon, mga katropa, Sir Dong Jampon sa Pilipina. Kauban si katropang Bong Alvarez, managan man ni sila mga katropa. Kani atong panidaan po ni sila mga katropa, ato na ganing ibutang di asahawanan sa council mga katropa o sa konsiho o sa sangudian panalawigan. Ma-obserbahan na to sa first term pala mga katropa, kunilihok ba? Watay katarungan nga dili nato mga katropa, sublian kumubalik pa mga kaigsunan. Maunay tinuon. Diba? Alright, alas 5 sirado na goodbye dere gapon sa atong pagpanaguban mga katropa.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santhon Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santhon Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santhon Plus Gold.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santhon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santhon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santhon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santhon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santhon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta moinom og Santhon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santhon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugoyan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha nga may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
1: Santhon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santhon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta moinom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
3: Usbo na ko mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: maayos.
1: Santon Gold Coffee Mix, gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix, kape nga lami ang timpla.

0: Baya dan bago chula. Exciting.
1: Mga katrupa, exciting.
2: Yon, bayad daan lagi bago chula. Mauday na mga katrupa. Dili kay magpachula o sa magbayad. Kay ang uban, di na gid mabayad. Human naman chula. Kuya pa na, no? Masa nang chula? Ambot, masa nang chula? Sila raman, hibaluan na si Master Inday, mga katrupa. Nagkakuan siya lang, Master Inday, tanini. Kaya nakachula-chula po siguro niya. Ay, nago. Bitaw, hala, bangon na po din ha, mga tropa. Kay buntag na mga kaigsunan. Unya, oras na po, mga katropa, para ato madungog. Ang ato, mga katropang tawag ta mga kaigsunan o kuan. Kini mga balita. Dini sa atong pagpanaguban, nga hatod ka nato sa mga produkto, magkatabang sa nagkanaiyang mga balatian sa atong kalawasan. Kung gusto ka, mga tropa, kanunay basko kay mong lawas. Layo sa mga balatian, pag-maintain sa mga produkto sa Yes to Health, mga katropa. Sama na lang, mga katropa, na ining trial ng produkto. Ang ato, mga katropa, ga Sanson Plus Gold, ang sakinika food supplement para sa pagpabaskog o healthy nga body o pagpabaskog sa atong immunity, mga katropa. Naputay premium D3. Ang premium D3, maukini ang food supplement, makigbatok sa mga viruses o sa mga bakterya sa atong lawas. O siyempre, mga katropa, ang pinaka-nindot mga kagigsunan ay maka-boss sa atong immune system. Ang ato, mga katropa, ang Santon Vitamin C. Boost your immune system. Kanan trio, mga katropa, produkto sa Yes to Health. Kung imo nang ma-maintain kada-adlaw, ang imong lawas, baskog kanunay, mga katropa, dawa kay kahadlukan, mga kaigsunan, gumikan kay mga bakterya, mga balatian, dili mo lahutay sa imong lawas, basta nakatrio ka produkto sa Yes to Health, mga egson. Alright, para ito mga tropa sa atong pagpanaguban ng 5G's na bay, ayaw kalimot mga magoma sa paggamit sa mga produkto sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Yan, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa inyong mga agri-store sa inyong mga dapit. Pang-ispray sa tanang klase mga tanom, Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mga katropa, ang nindot. Uy, murag aduna tay mga natimahuan mga katropa, nga aduna na po kunoy ESF mga kaigsunan nga may kuan, sakit kus mga baboy o ESF magyapon nila. Diri na pita mga tropa sa Davao del Norte. Diri na banda mga tropa sa kuan, na ako na yung mga kuan re. Murag duhan na ni ka, pag-aturo, kaduhan ako na kadungog na ini. Diri na pita sa may Bulahan, ba ni dapit? Bulahan, Santo Tomas, ba ni sakop ang Bulahan? Bulahan, Santo Tomas, Davao del Norte. Diri na pita mga tropa, na ako na yung mga namuhig mga baboy din ni medyo na balakan na. Ulti mo mga silingan nga bahin mga tropa, aduna yung mga kuan dito, aduna yung mga tawag na to, mga kalihukan dito mga tropa, maghihoyog mga kuan, di wanay mo duol kayo mga kaiksunan, gumikan, kahadlok nga maka kaunla dito, madala rin sa ilaha mga dapit po mga tropa ang sakit. Ambot og usa ka tinuod ni mga katropa ay usa kini ka lihitimo nga nadungog na pud ako kagahapon while dito ko kagahapon mga katropa sa Mamakaw nagapahilo taon ko dito mga katropa nadungog na pud ako ni naduhan ako nakadungog ni ini atong pag-adto pud ako ni ato nakalabay nga bulan mga kaigsoonan. Alright, padayon ka po tas mga katropa na 219 subscribers na mga katropa ang ato ang kuan mga kaigsoonan ang ato ang naakaron sa YouTube. Kagahapon, pila to kagahapon? 218 ba to kagahapon? O sa rin dugang? Yan. Alam, ayong buntag niyong tanan mga subscribers. Pakisubscribe lang sa atong YouTube, ang XFM Tagum City, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ito maglangan, mga eksonan. At sa antibayaon, yung naiakaroon rin na ulahi mga katropa sa paghatag sila mga mensahe. Naiakaroon si Ma'am Nancy Camilo. O Ma'am Nancy Camilo, good morning Ma'am Nancy. O nganisab kang Drisa Kuan sa wata si Ma'am Nancy Camilo. Ato pa ni naapod rin mga tropa si Kuan. Si Pinaro Sulas, morning Sir Bong. Shout out ko sa diha sa akong igsoon. Diha sa Laak, Davao de Oro. From Brisbane, Australia. Yan. Alfredo Hikaling, mayong good morning Agaw Bong. Exciting karog adlawa kay magsugod na jud ang impeachment trial ni VP Sara maong mag-Sanson Coffee Plus natang tanan. Matsalam matod pa niya mga tropa. Salamat mo na Alfredo Hikali diha karon sa Sydney, Australia. Sir Dong Toleng, good morning. Alex Rin Batong Hino, good morning. Kaninyong tanan karo nga niya nagtanaw nga wa pa mahatag mang mensahe. Hala, good morning. Kaninyong hurot, mga katropa. Di na mag-o sa impeachment trial. Mauni, mga katropa, ang legal nga proseso.

0: para makatubag mga katropa ang gipasanginlan. Diba? Tubagon mga katropa ang gipasanginlan kung unsa ka tinuod, kung adunay ligong basihan, ug aduna bay mga piki lang mga basihan, diha makatubag mga katropa. Mao nay tama nga lugar mga gigsunan aron makatubag ang gi kuan gipasanginlan mga kaigsunan. Alright, padayon ka punta mga katropa diri sa ato pagpadag-uban. Jomedes Robete Sapois. Good morning, Jomedes Robete Sapois. Oy, di ikaw mo rin ni Brother Pau. Ang kapikas kinabuhi ni Tata mga katropa nga Toledo. Kumusta naman, Brad? Kumusta ang itong pagpanginabuhi? Si John Eric Dakay Daray. Buntuan Ricaron sa Davao del Sur. Good morning na, Brad. Kumusta naman, brother? Kumusta ang grupo nato din na karon sa Hawk Riders Association? Hawk Riders, good morning, taga Hawk Riders. Nang dagdala na karon mga tropa ang anak na ni Juan Magagisunan, anak na ni Paring Kitiil Quintabay Lasya, si Rachel Lasya Enrique. Yan na po ang CEO karon, gumikan ka ni Panaw Mantaon to si Parikin. Unya ang presidente karon mga tropa, mauna si Uni. Kagawad mga tropa, barangay kagawad sa usas mga barangay Espadada. Uni, yan. Panuelos. Good morning yung tanan diri. Alright, balik tayo mga tropa sa pagpanag-uban. Ito maglangan. Ato ng tibawasod ng mga balita, mga nahipos karon mga tropa diri sa ato pagpanag-uban. Sa ato makaubanan. Sabi na mga tropa, kang katropang Lars Anyol, gumikan kay ni ato mga tropa nakalabay nga tawag na tog Birnes. Gitubag mga katropa ang tanan ng mga kalibog sa ato makaigsuunang mga gumagamit sa mga kuryente diri sa Davao del Norte mga katropa. Gumikan kay naglibog. Bisag ako naglibog ko. Kay ang gipahibalo sa Davao Light ni ato nakalabay mga katropa nga wami imbitahan. Kay ang XFM kuno, Claro kuno ay mga katropa nga naas Nordico. Nordico magyud ang XFM mga katropa. Gumikan kay Nordico man ang suga dre. Pero dili nagpasabot nga Nordico. Gibayra Nordico wala. Kung dili mga katropa, ba magani may ginaimbita mga katropa din sa Nordico, nagsigi may kuans kani ato nga mag-interview mga katropa din sa Nordico, gibalibaran magani may, wa magibaliwala magani may, katunga pagani gi, wala pagani mga katropa ni take over ang Davao Light. At to may sa ilang kuan mga katropa, dihar may kutob sa gate, wa may giatiman mga igsunan. So, pag-abot pa mga katropa sa Davao Light, wa po may mga katropa gina-invite sa Davao Light kung aduna mga activity, aduna sila mga update mga katropa. Gumikan kay kuan lagi kuno ana naunsa medya man taon mga katropa wala mi sa pikas o pikas naa mi mga katropa sa kamatuoran kung kinsa ang tinuod nga nagsultig tinuod ni ana. So atong Birnes gitubag tanan mga katropa ang kabalaka kalibog sa ato pagigsunan mga katropa nga mga konsumante sa sugang dagitab gikan sa Nordico Aris Davao Light. Ang Davao Light nagpasabot dinhi. Atong sayron mga katropa kay konsumante sa kuryente sa Davao del Norte, walay angay kunong kalibugan. Kung asa mo bayad sigon mga katropa sa Davao Light mga kaigsoon ato paminaw ng kompletong detalye manukad gikan kang katropang Lars Sanyol.
1: Live report. Live report.
2: Gipamahayag sa tigpamaba sa Davao Light and Power Company kung DLPC nga wala angay kalibgan ang tanang konsumante sa kuryente sa Davao del Norte kung asa mabayad sa ilang mga power bills. Sa interview ni katropang Arnel Cortez sa programang Bullseye kang Sherilyn Lariosa, DLPC Community Relation and Communication Supervisor, gihataga ni ini og dugang katinawan nga ang tanang konsumo sa kuryente sugod niadtong Mayo 26, 2026 ang Davao Light lamang ang adunay katungod sa pag-reading, pag-billing og pagsingil sa mga power bills sa mga konsumante.
3: Iklaro no sa tanang konsumante nato na wala gid sila angay ikalibog. Kay kung aduna sila kay nahanglan nga i-settle dito sa ilang service provider until May 25 ra gyud, kay daan pa sa ingon ni attorney beginning May 26, 2026 onwards kami na gyud sa Davao Light ang nag-operate ug kami ra gyud ang naay right na maningil ana sa ato ang or na authorized na maningil sa ato ang mga konsumante.
2: Giklaro usab ni Lariosa nga subay sa mando sa Energy Regulatory Commission kon ERC wala ipagayong pagpamutol sa mga dili makasitel sa ilang mga power bills. Hangtod di bulan sa Hulyo, kinitungod matod pa sa nasinating krisis sa produktong petrolyo.
3: Wala kitay putol, muna ang order sa atoa sa ERC, Energy Regulatory Commission, na hantud July, 3 months na ilang gihatag sa atoa na wala guy mando nga pagpamutol. Tugod na siya sa crisis, no? Fuel crisis na gihatag nila sa atoa.
2: Apan ako galing maputlan sa Nordeco, gilayo mo padangat nga to sa ilang accredited customer service center sa DLPC. Nga naimutang sa Gisano Mulab Dagom, alang sa pag-file o request, aron mabalik ang linya sa kuryente. Samtang, miduang sab o pagpasabot si Attorney Ella Bumanglag, kamayan sa legalidad sa Davao Light, kinihuman gihatagan ang otoridad sa Regional Trial Court sa Tagum City, ngayong Mayo 26, 2026, pinagi sa pag-issue sa writ of position, o giklaro nga una paman kininahitabo, gihatagan usap ang DLPC o katungod sa balaod, ubos sa Republic Act 12144 sa pag-operate sa ilang franchise area sa Davao del Norte.
3: May 2026 ang Davao Light na ang gitagaan og otoridad sa atuang Regional Trial Court din sa Tagum.
2: Gipasawot sab ni Judy Sanchez, Government Relation Officer, nga lahi matud pa ang kahimtang karon kung itandi sa kaguliyang kaniya tutali sa NIA og CDA. Sanglit ang kasamtangang paghitabo, naisubay matud pa sa batakang balaod, ingon man sa tulo ka mga basihan, sama sa gimando sa korte, nga nasangpit ka balaod, usa ka konstitusyonal, pagdaog sa DLPC, sa usa ka hearing sa RTC Branch 2, sa Tagum City, nga gitambungan matud pa sa mga opisyal sa Nordeco, o ang pag-issue sa ARC, o ang Provisional Authority, con PA, kamayon sa Certificate of Public Convenience and Necessity, dugang niya ang bisang kinsa musaka sa poste sa kurente, o mamutol, nga dili taga Davao Light, usa ka illegal.
4: Huwag na pag-issue ang ato ang RTC nga notice to vacate. Mm-hmm. Meaning, ang Nordeco gimanduan na pag-vacate sa ilahang operasyon diri sa Davao del Norte. Kaya ang tanang asset diri, giton over naman ni ganto sa Davao Light karon. Mm-hmm. Ang Davao Light na ang legal authority mag-operate ining tanan nga distribution system, muna ang mga substation o atong mga distribution line.
2: Para makita og maambot ang ambisyon, dapat tinaw permite ato ang vision. Mag Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: Alright, klaro kayong gipasabot kang ganihan mga katropa ni Atuna Dungog. Nga starting ni atong May 25 mga katropa, 26 na ito sa Kuan, 26 sa onward mga kaigsonan, Davao Light na. So ang nitabo kagahapon mga kaigsoon nga sunod-sunod nga pag-brown out, i-explain sa taga Davao Light. Kaya daghang kayo kong nadungog, kagapon nga yaw-yaw, mga tropa, uy, mauna na yung Davao Light karon. Lalim kang kaupat, mag-burn out, mga tropa, sigpalong-palong. Explain ninyo kung unsa to'y rason, unsa hinungdan ni ato. Aron mga tropa, mapasabot usab, mga tropa, pinaagi sa mga media, mapasabot usab kinisya mga igsoon. Sa una, grabe baser, gapon mga tropa, kani ato, makakuantag mga burn out, mga tropa, kaya sunod-sunod pong burn out sa Nordeco kani ato, mabito na hitabo karon. Manangitag pamaagi, kini pipila ka mga official, mga tropa. Ngayon pamaagi aron makakita ang laing electric provider mga kaigisunan nga mahimong private aron sa mga tropa nga mamintin pag-ayo nga wala na yung burnout nga mahitabo. Pero kagahapon sa upat kahigayong mga tropa nag-burnout ang Davao del Norte kagahapon. Unsa may inyong istorya nini, unsa may in-explanation nini taga Davao Light. Alas 5.20 na may regapon sa atong pagpanag-uban mga kaigisunan samtang sa pikas bahin negosyo, mga negosyo mga tropa nga mag-hire matod pa og senior citizen og PWD sa Davao City, posibleng mahatagan o posibleng hatagan kini mga tropang insentibo. Katropas balita, katropang Jovet Espanyol sa detalye. Katropang Jovet. Live report.
5: Giduso ni Davao City Councilor Lorenzo Benjamin Villafuerte ang pagpasa sa usa ka ordinansa nga maghatag og incentives sa mga negosyo nga mo-empleyo og senior citizens og persons with disabilities kon PWD sa Dakbayan sa Davao. Matud ni Villafuerte, kinsa chairman sa Committee on Social Services, duha na ka committee hearing ang ilang nahimo kabahin sa maong hisgutanan. Dugang pa nga tumong niini mao ang paghatag og tax deduction sa mga establishmento nga mohatag og trabaho sa nga senior citizen og PWDs. Gila uman nga mahuman ang pinal nga detalye sa insentibo pinaagi sa pakigtigom uban sa City Treasurer's Office, City Legal Office og Persons with Disability Affairs Office. Target karon sa konsehal nga mapasa ang ordinansa sa dili pa magsugod ang National Disability Prevention and Rehabilitation Week karong umaabot nga Hulyo 17 ning tuig aron mas mapaligon pa ang kasamtangang special employment program alang sa mga senior citizens og PWDs. Mga katropa, arong kanuna ay boosted ang immune system adlaw-adlaw sa pag-inom ng Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City. Jovet Espanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, Jovet Espanyol sa detalye sa mga balita. So bago na mga katropa, good morning Rekaga, Mami Josie, Mato Pina, good morning katropa Gabradbong. Exciting Pilipinas, shout out lang ko dito sa Busing Bin. Angio Sinso Trading ni sa may Aglayan Malibalay. Salamat, happy Monday. Sinambunan family, God bless. Alfredo Hik, sini. Alfredo Siosio. Aricho de Aricho Siosio. Minga, morning gaw. Shout out from KSA. Okay, si is in a pod gaw Japan kay kaning gaw. Gaw agaw. O gari usab ka tropa kay Bro Milan Ulog gari sa Asunsyon Matopania. Morning ka tropa Gabong Algabre. Monday morning amping takanunay kay Mukalit raog ulan labi na sa nag-drive Danlog ang highway. Correct yun. Danlog yung highway mo na nga kita rin mag-amping kanunay mga katropa. Marco Anitz, good morning. O gari usab ka kuan John Jampon. Matupada, morning katropa ka Bradbong. Diri na ispikas. Morning bong aja. Og mapamatud-an nga walay sa walay mali si VP. Unsa na pod ilang buhaton? File na pod another impeachment kay dili kadawat. Tanaon-tanaon niya. Hinaot punta, nga di na namahimo. Kay Mato Pangatsalyan, importante nga mahumanig dali. Dili kay taas-taason pagmaayo. Di kay pabalik-balik ko ni mga witness testimonya nga sige lang balik-balik. Gaway mga unod, mga katropa ang testimonya. Usbon ko ng mga katropa ang kalihukan. Samtang alas 4.54, alas 5.24 na ba? Dirigapon sa itong pagpanagoban. Samtang sa pikas bahin sa ato mga balita. Formal na mga katropa ang gidi-activate sa Provincial Government of Davao Oriental ang Provincial Incident Management Team o gintawag niya PIMT human sa malampuson usab nga pagpahigayon sa ika-59 nga araw ng Davao Oriental. Gibuhat mga tropa ang deactivation atol kini sa close out meeting nga gipahigayon ni atoga Hulyo 2, 2026 sa Kanato Hall Tourism Complex. Diin gisulti usab gisusi mga tropa sa pagasakop sa PIMT ug nagkalain-laing mga ahensya ang ila matod pa nga nahimo nga operasyon atol kini sa kasaulugan matod pa sa mga opisyal. Gituki sa meeting mga katropa ang kalampusan, mga hagit, mga nasinati kini sa implementasyon sa security og emergency response. Ingon man, ang mga rekomendasyon aron lamang nga mas mapalig-on ang koordinasyon usab og pagdumala sa umaabot pa nga mga kalihukan sa probinsya sa Davao Oriental mga katropa. Alas 5.23.5 na ba'y samtang sa lain pang bahin. Nasikop usab sa usa ka drug by bust operasyon ang 25 anyos nga lalaki. Nag-ilalamang sa pangalang Ryan sa Barangay Visayas sa Panabo City, Davao del Norte. Atong nakalabayang hapon sa adlaw. Nakalabayang adlaw sa hapon. Ganing ipahigayon ang mga operasyon sa Panabo City Police Station o Buskins Pagdumala o pagpangulo ni Police Lieutenant Carol Dexter Cuevas o ang Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company kauban usab koordinasyon sa Davao sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Davao del Norte. Base kini sa investigasyon nadakpan mga tropa suspisado human kini napalitan sa usa ka nagpatuga po Sir Bayer nga membro sa PNP. Narecover gikan sa suspect ang gibanabanang 4 gramos sa siyabo na din nagkantidad kanina 27,700 kapisos. Ang suspitsado mga tropa na nakaroon din sa na nakaroon sa kapulisan sa Panabo City Police Station o nasairan nga kinilumulupyo sa Barangay Quezon, Panabo City, Davao del Norte. Ang kasong kalapasan sa 9165 o Republic of 9165 iandam na batok nga to sa dinakpan mga katropa. Alas 5.26 na may regapon sa atong pagpanag-uban mga katropa.
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
6: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon. Niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gwapo. Sinaong taon ting ka sa bunga.
8: Ya, unsa man imong kastorya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og pulyar. Wa gamit ka mo crop gold.
8: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
8: Karon nga nakagamit ka crop gold no. Unsa man imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa harvest? Dako ko harvest tungod sa crop gold.
8: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa crop
10: gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa crop gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Zanton Plus Gold User, atong paminawon.
13: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga adunay alibyo akong pamati. Unya, lutbal na sa bakong menstruation.
12: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Zanton Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskuton ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop nimo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
12: Vision X Plus User, atong paminawon.
15: Ako di ay si Jimmy Torres. Sa 24 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
18: Turbo Supplement for Men.
19: Oh, yes.
18: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
19: Mas lalakas ka pa.
12: Zanton Plus Herbal Soap.
20: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
12: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
19: Yes, to help!
1: Sister Pain.
21: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
22: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
23: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Help, yung Zanton Gold Coffee Mix. Naku, nung nagsimula ako na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutag ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato Gold Town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
22: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
24: Gusto mo na mag isalista ni Manis Kapilya?
25: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
24: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
25: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan o musukol. Oh, ha? Exciting?

0: Alright, balik dari Bekat Rupa 1, Bekat Rupa 5, 34, dikit, bye. Good morning, Rikang Bun-Bun. Ikaw ready, Bunny? Bunny Pasyo. Naga po mo sa inyo bataan. Ni balik dahi kagawas. Buntag di mo diha. Si Bunny mo dahi ni. Hindi, diba man ako kita ng picture. Nagtanaw ko sa pangalan. Baguhan ko sa pangalan, God. Shosho. Shosho. Aray, aray, shosho, shosho. Good morning. Balik, kaya Gabriel Paet, John. Mabita ako mga tropa, di pa lang sa edad mga kaigsunan. Dugay na kong lupa, doy. Porti Paet, labi nagnaakay mga college sa inyo, ako. Tinood lang, ma-fail gini mo mga tropa, kapait. Magsigi kang hinuktog, asa ka mangita, mga tropa, budget para sa atong mga eskwela. Bisa pag miingon tang karong panahon na, aduna na yung mga kuan sa chid, mga katropa, programa sa tawag to mga eskolar. Apandili, igo. Kumikang kay daghan pa magyapon mga bayronon, mga kaigsunan. Tinood lang basta college. O na bantayanan kayo sa uban na naway mga anak mga tropa gusto yung makahuman. Tinahang lagi mga tropa layo pa kina magsibing-sibing siyuta para mga tropa nga ato i-budget daan sa ato mga anak. Garo mga tropa magpait yun sa pagsibing-sibing nga mga palalito po nato karong porti mahala. Mato pa ni Sir Dong Tuling din eh. Good morning katropa Gabong with regards sa operasyon sa Davao Light and Power Company. DLPC naman ang authorized unsao na lang. Podkaha ang mga trabahante sa Nordico, mawad-an na sila og work. Actually, sa akong nahibaloan mga katropa, kuan yun kineng na 2028 pa magod mag-expire ang ilahang kuan. Ilang contract mga kaigsunan. 2028 pa. So, trabaho lang yapon sila until 2028 kay makasuhan mapo sila kung di na sila mulihok. Kung wa ko masayop. Ambot lang ka o kung ano mga katropa yung ingunanay pong sitwasyon, no? Nabugado may legality man yung mga katropa ang ginahimo na ini. Nga, kung walay klarong servisyo por siguro mga katropa grabe ng reklamo nga di natarong ang servisyo bisag putlo na mga katropa ang kontrata pwede siguro na sa legal matters mga katropa di ta makakuan na maka-explain na kay di ta abogado mauna nga ito bagon mga katropa sa Davao Light ang mga ingunsaan mga inganay mga katropa dumagon sa Nordico kay ang Nordico nagakuan po baya nag-billing po sila raba mga katropa ni Anto nakalabay nga simana diba nag-billing po na sila. Dine, Nordico po ba na naghatod rig-billing mga katropa dito na kalabayang simana? O na yung nahitabo mga katropa. Shoutout ko sa akong Paris diha sa barangay Fatima, New Bataan, Davao de Oro. Kulang jod. Kayog sahod diha. Igo rajod pangkaon, tubig o kuryente. Kurika diha bon. So mana, ayo-ayo diha bon. Kasi maayohon din ha bon. Ayo-ayo din ha. Unya, kuan lang. Managingon nga amping lang kanunay. Kaya ang lawas nato, way mo atiban. Isun kayo magkasakit nga layo ta sa pamilya mga katropa. Arit na sa mga balita, mga tropa, gikan sa XFM Mindanao Reports, kaya tugod mga tropa sa away sa utang. Lalaki, gidungga, mga tropa sa iyang bayaw sa San Fernando, Bukidnon. Katropa sa balita, katropang Michael Recabo sa XFM Bukidnon, mga katropa.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Sama ron ang usa ka lalaki human kinigidunggab sa iyang kagalingong bayaw. Pasado alas 6:30 sa gabi ni adtong Bernice, Honio 3, 2026, dito sa sitio Kauswagan, Barangay Little Baguio, San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Biboy, di si Noybe Anios, hinsa daling gidala sa Bukidnon Provincial Hospital, con BPH San Fernando, aron matambalan. Base sa investigasyon sa San Fernando Pinpi, ang biktima ni adto sa balay sa suspek, hinsa nailhan nga si alias Brando, 32 Anios. Toyo sa biktima nga kumprontahon ang suspek may tungod sa ilang panaglalay sa niaging adlaw tungod sa wala mabayrang utang sa ilang gitrabahuan. Atol sa kumprontasyon wala na matikdi sa biktima nga niduol ang suspek sa iyang likod o gidunggab kini tumong sa walang bahin sa iyang hawak o dali dayong nikyas ang suspek human sa paghimo sa krimen. Alas 11:50 sa gabi sa susamang adlaw voluntaryong nitahan sa istasyon sa kapulisan ang suspek gidala usab nini ang kutsilyo nga iyang gigamit sa pagbanunggab. Sa karon gihikay na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kasong kriminal batok sa suspek. Mga katropa ron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Recabo, XFM News.
0: Kisabas katropag Michael Carato Recabo, usbon ko diha kang Boni Bonifacio Algabrebon. Paki-subscribe sa mo ang kuan YouTube, XFM Tagum City. No, YouTube na mo, XFM Tagum City, kay mas nindot dito tanawang sa YouTube. Pahitan na akasgawas kaya sila ni Alfredo Hikali na man sa Sydney. Sila uban pa din ha. Sa YouTube sila gatanaw. O dari sa Kuwait. Na taga Kuwait din he. Salamat din mo di hapon bon. John Jampon, matupas sa pag tubag anang isyo karon, sir. Mutambong ba si VP o dili na? Mauni po tayo na, kaya naamatay, naaman sila legal team. Kung di pa gusto magkatropa, ipatubang si Kuan, legal team man na din ha magkatropa. Kaya gianday, gihanay naman nila magkatropa. Kung yung ila po mga katropang witnesses, nga niabot nga to sa 92 nga, sa ako na hibaluan, 92 nga gitago, wag yung gipagawas magkatropa, kay basig surik buton magkatropa sa kaatbang. Unsay himuon mga katropa, ipatago, wapag yung nagipahingan lang kinsa na sila mga witnesses mga katropa. Ayon. Samtang sa Pikas Bahin, Jinsan mga katropa, nagpabiling luwas sa ASF CTVIT. Padayon mga kaigso na ginabantayan ang entry o exit point sa siyudad mga katropa. Katropas balita, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Nagpabiling luwas sa African Swine Fever kon ASF ang tibok General Santos City. Gumikan sa nagpadayon nga hugot nga monitoring sa lugar. Kini ang gibutsag ni Dr. Edward Alexander Layson labaw sa City Veterinary Office Jansan. Matod pa, nabalaka sila sa report may kalabutan sa kalit nga kamatayon sa pipila ka mga binuing baboy sa munisipyo sa Surala South Cotabato kani adtong milabay nga adlaw tungod adunay posibilidad nga kaso kini sa ASF. Apan ugaling magpositibong ASF, adunay posibilidad nga makasulod kini sa syudad nga mamahimong makaapekto sa binilyon ka peso nga hog industry sa syudad sama sa naitabo kani adtong Enero tuig 2022 kundiin naapektuhan ang ubay-ubay nga mga baboyan. Pagbutsag pa ni Layson nga matag adlaw nagapadala og mga baboy ang Jansan sa Luzon area, rason nga angay gayod ang hugot nga pagbantay aron nga dili makasulod ang ASF sa dakbayan. Samtang gikumpirma usab sa Bureau of Animal Industry o kon BAI kung unsa ba gayod ang rason sa kamatayon sa mga binuy nga baboy sa maong probinsya, nanawagan usab ang maong opisyal sa mga nagbuhi og baboy nga mukuha og permit sa barangay aron maprotektahan ang syudad batok sa maong balatian. Katropa, kapibang healthy og dili makapadiabetes, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Ivan Polonan. Sa detalye sa mga report, balikan tayo katropang Bukidnon, magkagisunan kay Barangay Dao Council, giklaro nga nahusay na ang problema sa magtiayon nga membro kini sa tribal group mga katropa. Kaya humdo mga katropa, tuga na kalabay si Mana, aduna pa report mga katropa sa Bukidnon ini, nga ang klase gikansilar gumikan kay adunay hulga sa magahat. So karon mga katropa, gipaklaro nga na-resettle na mga katropa ang maong problema sa magpamilya mga kaigsoonan. Katropas balita, si katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Giklaro sa Barangay Dao Council niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 nga nahusay na sa Office of the Tribal Council Pamana sa nasangpit nga barangay sa San Fernando Bukidnon nga gikalambigitan sa magtiayon pinaagi sa usa ka opisyal nga kasabutan gitinaw sa Barangay Dao nga ulahinang na-post ang nikaylap sa social media nga Barangay Memorandum Circular Number 2 Series of 2026 kalabot sa giingong presensya sa armadong grupo o magahat nga matod pa magdala og kagubot sa maong dapit human nga una nang nahusay ang problema niadtong Hunyo 28 base sa opisyal nga katinawan sa Barangay Council. Ang maong isyu nagsugod lamang sa usa ka pagtaban din usa ka lalaki ang nailang si Kuya Mananing nga mulupyo sa Patel, Talaingod ang nagtaban kang Mary Joy Buwansa nga taga Barangay Dao, San Fernando tungod kay nalambigit ang ngalan sa mong lungsod daling ni Kailap ang sayop ng interpretasyon sa publiko. Hugtanong gihangyo sa kagamhanan sa Barangay Dao nga dili iapil pasanginlan o gubaon ang dungog sa lungsod sa Talaingod ug ang mga mulupyo niini sanglit kini usa lamang ka personal nga kasaypanan ug dili isyu sa tibuok tribo kahinumduman nga temporaryong gisuspenso ang klase niatong Hunyo 2 aron mas siguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutulo og mga residente. Subay niini, gila ang mong magtiayon nga sina si Onesito Panduma o ang iyang asawa nga si Mary Joy Buwansa at ubangan sa grupo sa Tribal Council o mga sakop sa komunidad. Formal nga nasulbad ang ilang problema, pinaagi sa paghatag o pagdawat sa settlement. Mga katropa, para healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako, Sanilo Tabios, XFM News.
0: Yon, gikansilar magkatropa ang klase din sa Dao Elementary School magkatropa sa lungsod sa San Fernando Bukidnon. Gumikan magkatropa niya itong hulga sa magahat. Kay kining magahat mangon magkatropa. Sayok na, kadlawon pa na magkatropa kuno, kung kung kinsa magian, may pamatch yun. Nga na ba? Dili kay direkta magkatropa ngatos pamilya ang kaysa mga ilang kalaban. Dili ingon anak magkatropa ang hitabo. Mauna ang hitabo magkatropa. Aga kinahanglan, dili sakripisyo ang kinabuhi din na magkatropa sa mga yanong tao lang po mga kaigsunan. Alas 5:45 na bay samtang sa pikas bahin sa round 2 na ta mga katropa gawag report kapin sa 300 kabaga pa karton mga katropa sa giingong nga sigareta filters na kumpiska sa kapulisan sa Jinsan mga katropa katropas balita katropa ga Philip Olegario
1: XFM Mindanao Reports.
3: Padayon nga giimbestigahan sa mga otoridad ang mga karton sa sigarilyo sa dihang gilusad ang search warrant operation sa usa ka balay nga nahimutang sa Purok 13 Phase 1 Alcazar Lanton, Barangay Pupong ning siyudad nini aging adlaw kun asa malampuso na kumpiska ang anaa sa 364 ka cases sa gituohang smuggled cigarettes filter rods subay sa tala sa Police Station 2 bandang alas 5:30 sa hapon dihang giserve ang warrant of arrest sa kasong paglapas sa Republic Act 1059 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa usa ka alias Ricky ana samtong nga pangidaron og residente sa susamang lugar apan gikabut kang gawalay na kumpiskang armas o bala sa panimalay sa target apan nakuhaan kini og 364 ka mga karton sa gituang smuggled cigarettes filter rods. Wala usab sa iyang panimalay ang target sa search warrant sanglit ang kapuyo lang ni ini ang anaa sa maong balay sa pagkakaron ana na sa kustodiya sa kapulisan ang mga na-recover nga cigarette filter rods o gitakda kining i-turnover sa buhatan sa Bureau of Customs alang sa inventory. Samtang padayong giimbestigahan ang targets operasyon, ingon man ang kapuyo niini. Mga katropa, ayaw pasagdi nga natural o normal nga kapilang ang ginainom at agbuntag. Diri na ta sa healthy nga siguradong adlaw-adlaw adunay dakong tabang sa atong panglawas. Magsanton Plus Coffee Mix na mga katropa. Alang sa nagkaya usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, XFM News.
0: Isa mas katropang Philip Olegario sa detalye sa Buga Report, samtang sa pikas bahin drug personality, aristado sa drug buy bust operasyon, 15 gramos na sabo, nakumpiska. Katropas balita, katropang Jonathan Soriano, gikan magkatropa sa XFM Bukidnon.
1: XFM Mindanao Reports.
5: Aristado ang usa ka drug personality sa gikasang joint drug buy-bust operation alas 9:30 sa gabi nitong Hulyo 4, 2026 sa Purok 1B Barandias Pangantukan Bukidnon. Giilaga suspitsado nga si alias Junjun 32 anyos samtang nakopiska tol sa operasyon ang lima kapakiti sa gituang gasyabo nga mutimbang og 15.26 gramos og dunay standard drug price nga 103,768 pesos na sa usab gikan sa maong drug personality aga 1,000 piso bill isip by bus money o cigarette pack nga gihimong sudlanan o shabu aga dinakpan gibalog na sa lock up seal sa Pangantukan Municipal Police Station o gikatakdag pasakaad o kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kung pagpayhot sa ginadiliing nga droga. Katropa hanap ba nga pananaw doon ni Gabon nga mubabag sa imong kalimutaw sinyalis ka na nga doon na kay katarak ay pasagday nga mahanap pamananaw tumar o Vision Explosion Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa mga report. Samtang good morning day mga katropa, Drica nga DT Gonzales mga katropa nga nakatuto karon sa XFM 99.1 Mati City mga kaigsunan. Josephine Nasibunga Salbiron Falconete, good morning sa Kapalong. Sa tanan mga tropa gani akaron ri gapon no si Ismaila Sal Savillano sa Asunción. Yan, good morning ri kaninyong hurot mga katropa. Alright, mga katropa, katapos ang report gikan sa XFM Dana Reports. Pugante sa kaso nga murder dakpan kini human sa 23 ka tuig sa pagtago-tago sa katropa ga Ali Vicente sa detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Nabugto na ang 23 katuig na paglikay sa balaod sa usa ka pugganti human kini nadakpan sa hiniwasang operasyon sa Liangga Municipal Police Station o Malapatan Municipal Police Station sa Rangani dito sa Liangga, Surigao del Sur. Ang dinakpan giila sa mga otoridad pinaagi sa alias nga Nestor nga nagatubang og standing warrant of arrest alang sa kasong murder gikan sa korte sa Sarangani Province. Nadakpan ang suspitsado pinaagi sa usa ka intelligence driven operation nga gihimo sa nagkahiusang puwersa sa kapulisan sa Sarangani o Surigao del Sur. Matud sa Philippine National Police, ang maong kalampusan usa ka ligon nga mensahe nga bisan unsa pakadugay ang pagtago sa usa ka pugante, padayon gyapon kining pangitaon sa balaod hangtod nga maatubang ang saktong hostesya. Gipasalig sa Liangga Municipal Police Station ang ilang padayon nga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw ug hapsay pinaagi sa epesyenteng pagpatuman sa mga mando sa korte ug ligon nga paghiusa sa mga law enforcement agency. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Ikisabas katropag Ali Vicente sa detalye sa Bogor Report. Good morning na kang Wilma Disoyo, magkatropa sa May Kuwait. Good morning na Wilma Disoyo, tulog-tulog na kay medyo timpahulay na karon din ha sa imuhang gitrabahuan. Tantang sa atong detalye magkatropa sa update sa atong panahon. Karoga panahon na
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Weather update magkatropa. Sumala kasab kini sa pinakabagong nga forecast. Magpabiling init o umugon ang panahon karong adlaw apan gilauban magkatropa ang pagkadag-om o pagdag-om karon sa kapunon magkatropa. Og adunay posibilidad sa mga panagsa nga pag-ulan og dalugdog sa pipila usab ka lugar ilabi na sa hapon mga kaigsoonan. Busa ayaw kalimot mga katropa sa pagdala og payong o raincoat kon ugaling mogawa sa balay. Alang sa atong adlaw ni subang alas 5:25 mosalop alas 5:59 sa hapon. Ang pagsalop usab sa buwan mga katropa alas 11 alas 10:11 sa buntag. Musubang usab alas 10:33 sa gabi. Sa pagkakaroon mga katropa, ang bulan, anakaroon mga katropa, ginatawag weneng gibus o nagkagamay mga katropa, nagkagamay na mga tropa human sa pagkadako nining kaning tawag itong pulmon. Yun. Makinig mga katropa, pinakaulahi karon nga update mga katropa sa weather dinhi sa atong isla sa Mindanao o sa nasod sa Pilipinas mga katropa.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Wala tayo kong oras mga katropa, panahon nga paparayon sa unahan nagnuntabil sa atong pagpanag-uban mga katropa. Ang update po sa atong barangay hana at tayo barangay mga katropa nga mahina yun yun ang eleksyon. Kay base mga katropa sa kumilik mga kiksunan, wa may kuanusap ang atong Congress sa postponement bisa pa maadunay mga kuanin ni tawag na ito mga katropa, sugyot mga katropa sa postpone. Apan sa pagkakaroon padayon gihapon ang barangay ug sangguni ang kabataan eleksyon sa Nobyembre 2, 2026 ug wala pay official nga pahibalo gikan sa kumilik o sa kongreso gakini ipospon o ibalhin mga katropa na usab. So ang pipila usab ka mga importante nga mga update mahibaloan na rin mga katropa kay Nobyembre 2 mao kanang adlaw mga katropa sa eleksyon tungod alas 7 sa buntag hangtod na kini alas 3 sa hapon mga kaigsoonan. At ang ilang i-update na ito mga katropa ang barangay mga kaigsoonan so, ato pipila ka mga personalized kumilik ato mahinabi bahin ini mga katropa. Parting kong oras mga tropa, musunod na ang express balita sa buntag. Inyo makauban mga tropa din sa pagpagnaguban si katropang Larsa News. Nagkasalamat mga tropa sa tumasukin di paminaw. Nagkasunod mga tropa sa XFM 99.1 Mati City o sa XFM 107.1 Tagum City. Kaabag sa Master Control si katropang Gabalas. Anas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Omaki Algabre. Nagkasalamat mga katropa. Exciting!
1: Exciting Pilipinas!

0: Magdalugong ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, suka naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, si Nong Taon Tingkas ang Bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya nakan nga, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa Mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: Kuya Kim ko, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
10: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
10: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy mo resulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
10: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
12: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
13: Ang sakit og balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, ug daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic ug spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit og balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
10: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium og uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
3: Visionix, daghan ang natubangan.
15: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, slay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
10: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
3: The secret of health.
10: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
3: The secret of health.
10: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
1: XFM.
16: Exciting.
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
17: Mga katropa, excited!

0: O mamutol nga dili taga Davao Light o saka illegal.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Alas 9 na ngatong oras, mga katropa, gipamahayag sa kapulisan sa Tagum City nga walay nakitang foul play ang ilang mga investigador. Base sa ilang inisyal nga investigasyon, sa lalaking napalgang patay kilid sa kalsada sa may Proxete, San Isidro, La Pilipina, Tagum City, alas 9 dyan sa takna sa buntag ngatong Hulyo 5, 2026. Ikumpirma usab sa otoridad ang pangalan sa biktima nga si Rudel Del Ocampo, usa ka construction worker, hingkod ang pagidaron o residente sa may barangay Pagsabangan ning siyudad. Kini sumala pa sa gisaysay sa iyahang kalibin nga si alias Marilyn. Migula sa imbestigasyon sa kapulisan nga nag-inom ang biktima kauban ang mga higala sa may Proxete. Hulyo 4 sa gabi, apang pasado alas 8 ang taknas gabi, may bugos kini sa magpauli, bisan gipugngan sa higala sanglit hubog na kini. Hangtod sa nadisgrasya sa mingaw nga bahin sa lugar o buntag na kining nadiskubrihan. Ikumpirma sa kapulisan nga self-accident ang hinungdan sa kamatayon sa biktima. Diin nadatugan pa kini sa iyang motor o natuslob ang ulo sa lapok. Sa pagkakaroon, gidala ang pating lawas o gipahilo na ang pating lawas sa Villagan Funeral Homes sa may Proxanto, La Pilipina, Tagum City. Nagpasidan usab ang kapulisan sa publiko nga likayan ang pagmaneho nga nakainom.
1: Sa buntag.
0: Alas 6:10 na itong oras, mga katropa, dugang bitali pa sa balitang lokal. 25 anyos nasikop sa bypass operation sa Dakbayan sa Panabo. Kapin 27,000 pesos sa gituhang o kantidad sa gituhang Cebu na kumpiska. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
2: Nasikop sa usa ka drug buy bust operation ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga gilalabang sa pangalan nga usa ka alias Ryan sa Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte. Alas 12:43 sa kahaponon niadtong milabay nga adlaw, gipahigayon ang operasyon sa Panabo City Police Station ubos sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas uban sa Sikan, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Davao del Norte. Base sa investigasyon, nadakpan ang suspetsado human kini napalitan sa usa ka pusir buyer o gituhang Cebu. Na-recover gikan sa suspect ang duha ka sase nga gituhang Cebu nga adunay gibugaton nga 4 gramos o adunay gibadaban ang standard drug price nga 27,700 kapisos. Ang suspetsado nga residente sa may barangay Quezon, Panabo City, ana nakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station o giandam na ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nagpasalamat ang Panabo City Police Station sa padayon yun nga koordinasyon sa komunidad sa kampanya batok sa illegal nga droga ug nag-awhag sa publiko nga ipadayon ang pag-report sa mga kadudahang individual ug kalihukan aron mapadayon na kalinaw ug kaluwasan sa siyudad. Katropa, siguro nga baskog ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system ligon pirmi. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daghang salamat, katropang Bong Algabre, sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Balita sa buntag.
0: Ola ang detalye sa balitang lokal, CCTV cameras dakong tabang nailhan ang mga naglungkab sa iPhone store sa Turil, Davao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
3: Gibutyag ni Turil Police Station Station Commander Police Major Cheryl Bautista nga dako og nahimong tabang ang naka-install nga CCTV cameras sa gilungkab nga iPhone store sa Turil, Davao City ug sa kasikbit ni ining mga establishmento nga maoy rason nga nailhan ang mga kawatan. Tungod ni ini, giawhag ni Bautista ang mga tindahan ilabi na ang dagkong mga establishmento sa pag-invest nga makabaton kini og high definition cameras alang sa ilang seguridad.
4: I really would like to encourage all our business establishments, no, na dako kaayong tabang tungod sa CCTV sa ato ang establishment, na identify natin yung mga suspects. And indeed, I would encourage na especially sa katong mga medyo matataas na yung mga capital ng business to invest in high definition cameras, kasi definitely if may mangyari sa establishment nila, doon ang una naming titingnan. So that would be a very great help sa ating kapulisan para ma-identify natin at masundan natin yung yung crime. So, meron naman tayong CCTV ordinance actually in Davao City. I hope that everybody would comply with it. And sa kanila naman po yun eh, para po sa kabutihan ng ating mga business owners. At syempre, tulong na din sa ating kapulisan or law enforcement pag may mga nangyari naman ng incident.
3: Una nang gikumpirma ni ini nga identified na ang tanang 8 ka mga suspect, diin aduna na itulo ang naaresto samtang padayon nga gipangita ang mga kaubanan ni ini. Mahinumduman nga Hunyo 24 ning tuiga, takna sa

0: Laon dihang giransak sa mga sospek ang maong iPhone store ug sumala sa tag-iya nga si Alias P. Nagkantidad sa 2.7 million pesos ang brand new ug second hand nga iPhone units nga nadagit sa mga kawatan. Narecover sab sa kapulisan ang uban niini nga gipangbaligya sa usa ka tindahan ug cellphone sa Marawi City. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: XFM Report.
2: Daghang salamat kay tropang Marvin Ibano nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
2: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag, karon sa detalye na sa balitang regional. Gahatod kanato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsaa, mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Magtiayong senior citizen napalgang patay sulod sa ilang balay o kadunay mga samad pinusilan sa kalawasan. Atong sayron ang detalye katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
3: Napalgang patay og nadugta na ang lawas sa magtiayong senior citizen sulod sa ilang panimalay sa may Proxete, Barangay Palakapaw, Quezon, Bukidnon. Giila ang mga biktima nga sila si Alias Along, 64 anyos, mag-uuma ug ang iyang asawa nga si Alias Sidad, 66 anyos. Base sa report, nakalawat og tawag ang mapulis gikan sa usa ka concerned citizen niatong Biyernes, Hulyo 3, 2026 sa alas 4:30 sa hapon. Sa pagresponde sa Quezon PNP, nakit-an ang mga patayng lawas nga ana-ana sa advanced state of decomposition. Timaan niya pipila na kaadlaw ang nilabay sukad niya sila namatay. Na-recover sa suko team ang upat ka kabhang ug usa ka bala sa kalibre 0.45. Nakaangkon usab ang mga biktima og mga samad pinusilan sa ilang lawas nga nagpakita nga dunay nahitabong krimen kon foul play. Gay kataho nga hilit ang maong lugar gikan sa sentro sa barangay og layo sa silingan nga adunay 50 metros ang gilay-on gikan sa National Highway. Sa gihimong ocular inspection, walay timailhan nga giransak og gikawatan ang magtiayon tungod kay kompleto hanay og walay nangawala sa ilang mga personal nga kagamitan. Wala usab nakita nga agi sa pinugos nga pagsulod sa balay. Padayon karon ang imbestigasyon sa mga awtoridad aron mailhan og madakpan ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Samtang adunay traffic enforcer, patay human may bangga ang gimanihong motor sa nakaparadang truck sa San Francisco. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ray Alinton.
1: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka traffic enforcer human sa iyang gimanihong motorsiklo nga mibangga sa usa ka nakaparadang dump truck sa National Highway Barangay San Isidro, San Francisco, Agusan del Sur niadtong Hulyo 2, 2026. Gila sa otoridad ang biktima nga si Joel Vargas lumulupyo sa Barangay Ormaca. Nadawat sa MDR Arimo sa FER Team 2 ang tawag alang sa emergency response pasado alas 12:50 sa udto. Sa pagabot sa mga responder sa dapit nga nahitabuan, dali nilang gihatagan og first aid ang pasyente og padayon nga gimonitor ang iyang mga vital signs. Human sa initial nga pag-atiman sa lugar, gidala dayon si Vargas ngadto sa labing duol nga ospital aron matambalan sa mga doktor. Bisan pa man sa paspas nga paningkamot sa mga emergency responder, gideklara gihapon nga patay ang biktima sa attending doktor sa ospital tungod sa grabing impact og kadaot nga naangkon niini sa iyang lawas gumikan sa kusog nga pagkabangga. Sa pagkakaroon padayon pa ang gihimong pagsusi sa kapulisan kalabot sa dugang detalye sa maong insidente.
5: Okay, pero pag-check sa ano ang team leaders, pinapas naman niyang ginawa, pero may protocol ato din siyang gatod sa DOP. Tapos kita bang pamantos siguro mga 15 minutes o 30 minutes ang pagtabang sa iya sa DOP. Kaya after mga 30 minutes, wala lang nag-ao on our name. Declare naman ang attending physician nga wala na siya niya.
4: ang tipik sa pamahayag sa usa sa mga responder katropa aron kanunay tin-aw ang atong mata samtang kita nagabiyahe sa kadalanan. Inom kanunay og Vision X Plus alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas. Inis katropang Realburo Alinton, XFM News. XFM
2: Report. Okay, salamat kay tropang Ray Alinton na nakagikan sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Samtang force evacuation gimando alang sa mga apektadong pamilya sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa landslide. Atong sayron ang detalye kay tropang Philip Oligario.
6: XFM Report. Nagpabili na 55 kapamilya sa Purok, Tenifulan, Barangay Maligo sa Pulumulok, South Cotabato sa evacuation center. Human gimando ang force evacuation tungod sa rehitabong landslide o flash flood ni aging adlaw. Sumala pa ang kabanduan, nagtumong nga maprotektahan ang mga residente tungod sa serye sa makusugang pag-ulan kung diin posibleng maapektuhan ang yuta sa kabukirang bahin o subling mahitabo ang landslide. Labing giatiman sa Maligo Elementary School isip evacuation center ang mga PWD, mga MABDOS, senior citizens o mga bata. Hinoon gipasalamatan ang mga taga MDRRMO, LGU Pulumulok, PNP, Barangay Council, BIPAT o mga volunteer sa pagtabang nga ma-evacuate sila. Kahinumduman nga labing apektado ni aging semana ang resort sa Purok Dam, Barangay Landan sa Pulumulok, South Cotabato tungod sa flash flood. Mga katropa, gusto ba makaangkod og healthy body og strong immunity? Mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News. XFM
2: Report. Mga salamat kay tropang Philip Oligario na nukagigan sa XFM Jensan. Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal. Oras mga katropa, lasay sa 20 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nihatog na ito sa Santon Gold Herbal Tea. O Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, batuki ang patong-patong nga balatian. Inumi ka na adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule doon isang cup nga mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina nga sigurado mong paalim sa nakadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas. Express! Balita sa punta! Express! Balita sa punta! Atong sayron mga katropa, ang unang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila. Balitang nasyonal! Balita sa nasyonal! Express! Balita!
7: Express! Balita! Express! Balita! Legal at procedural matters muna ang pagtutuunan ng pansin sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon po ito kay House Impeachment Advisor at Spokesperson Representative Robert Ace Barbers. Ipinaliwanag ni Barbers na kabilang sa mga tatalakay ng pagpasok ng mga abogado na magkabilang panig, pagtugon ng respondent sa mga paratang, opening statements at pagresolba sa mga paunang legal na issue bago magsimula ang presentasyon ng ebidensya. Git niya malagang maitatag muna ang mga alituntunin upang maging maayos ang takbo ng impeachment proceedings. Sinabi rin ni Barbers na handa na ang House Prosecution Panel sa oras na umabot ang paglilitis sa evidentiary phase. Hinimok din niya ang publiko na huwag husgahan ang unang araw batay sa palitan ng argumento kundi hintayin ang aktual na paglalatag ng ebidensya at magiging pasya ng impeachment court. Samantala, hinimok naman ni House Impeachment Spokesperson at Kabataan Partyless Representative Rene Co ang publiko, lalo ng mga kabataan na subaybayan ang buong impeachment trial upang maunawaan ang proseso ng constitutional accountability. Express Balita! Express Balita! Dumalo sa misa nitong linggo ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel bilang paghahanda sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Kabilang sa mga dumalo sina Congressman Leila De Lima, Chel Jocno, Isabel Zamora, Joel Chua, Janet Garina, JJ Suarez, Judah Sidre, House Secretary General Cheloy Garafila at mga private prosecutor na sina Attorney Lorna Capunan at Attorney Amando Ligutan. Ayon sa prosecution team, layunin ng misa na humingi ng gamay at karunungan para sa lahat ng kalahok sa impeachment proceedings, gayon din ang panalangin na manaig ang katotohanan, may patupad ang hustisya at manaig ang rule of law. Samantala, idanunsyo ng pamahalang lungsod ng Pasay ang pansamantalang pagsasara ng bahagi ng Jocno Boulevard malapit sa Senado tuwing Lunes hanggang Miyerkules mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi kasabay ng pagdinig sa impeachment trial. Express Balita! Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas makabubuting personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial na magsisimula ngayong araw upang direktang masagot ang mga paratang laban sa kanya. Nilino ng Pangulo na personal na opinion lamang ito at hindi legal na pananaw. Ngunit aniya kung siya ang nasa posisyon ng Vice Presidente, pipiliin niyang humarap sa impeachment court kahit papayuhan siya ng kanyang mga abogado na huwag dumalo. Kasunod ito, binigyan din ni Marcos na hindi patapos ang kampanya ng kanyang administrasyon laban sa korupsyon, lalo na sa umano'y mga anomalya sa flood control projects dahil habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pa umanong natutuklasang irregularidad. Itinanggi rin ng Pangulo ang mga paratang ng selective justice at iginit na ang kanyang administrasyon ang unang nagsagawa ng malawakang investigasyon, pag-freeze ng mga bank account at pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects.
1: Express Balita! Express Balita!
7: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula ngayong araw. Ayon kay Gatchalian, mahalagang bahagi ng proseso ng pananagutan o accountability ang impeachment trial upang matiyak na gumagana ang mga institusyon ng pamahalaan. Sinabi niya na sisikapin ng Senate Impeachment Court na ipaliwanag sa maiintindihan na paraan ang mga proseso upang mas madaling maunawaan ng publiko ang mga pagdinig. Idinagdag ni Gatchalian na target ng Senado na matapos ang paglilitis sa lalong madaling panahon habang ipinagpapatuloy ang iba pang tungkulin nito tulad ng pagtalakay sa budget, mga panukalang batas at iba pang mga investigasyon. Inihayag din niya na naghanda na ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon kaugnay ng impeachment trial kabilang ang mga inaasahang kilos protesta.
1: Express Balita! Balita sa
2: International! Oras mga katropa, alasay sa 25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Nahatid na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din ang permiti ato ang vision. Inamdadlo adlaw og Vision Express of Gel Capsule.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Nagpasidaan ang Islamic Revolutionary Corps o Guard Corps sa Iran batok sa bisan kinsang musulay sa pag-atake sa nasod samtang nag-andam si kini sa burol sa namatay nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei. Matod pa sa IRGC, kang bisan unsang agresyon batok sa Iran, tubagon nila og lig-on nga depensa og angeng aksyon militar. Sa pagkakaroon, gipataas sa Iran ang level sa pag-andam sa ilang sandatahang lakas. Ubos sa bagong Supreme Leader nga si Mujtaba Khamenei. Kilauman sa gobyerno sa Iran nga milyon-milyong mga tao o mga opisyal gikan sa ubang nasod ang mutambong sa seremonya. Busa gipahugtan ang seguridad o giserhan ang pipila ka mga airspace sa naasoy nga nasod.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Oras mga katulad pala sa size by the size sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Balitang sports. Balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports, hatod ka nato sa Turbo. Alang sa kasayuran sa tanan katropa, ang Turbo dili lamang siya pang kama, kundi dili pang sports pa. Aron nga mas muligon pa ang tuhod, baka suka ko bisag magluhod, mag-Turbo Meal Enhancer kanunay, matag dulog. Mapalit na sa mga marmasyang butika, nationwide.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Malang pusong na panalipdan ni Abdullah Mason ang iyang WBO Lightweight World Champion. Kumani iyang gipildi si Albert Bill. Pinagi sa technical knockout sa ika-dosi ka mga round o katapusang round sa ilang world title fight. Nagipigayon sa Wallstein Center sa Cleveland, Ohio. Sa sinugdanan na sa duwa, nagpakita og lig-on nga depensa og maayong pagkontra si Bill. Hinahinay nga nabawi ni Mason ang control sa away. Sa katapusan round, nakapahulog siya kang Bill sa makaduhang higayon. Nga mao hinungdan sa gihunong sa referee ang duwa o gideklara nga TKO winner ang kampiyon. Ang kadaugan mao hiunang malampusong depensa ni Mason sa iyang WBO light title weight. Isan pa sa kontrobersyal nga pagkahunong sa referee. Nabilin niyang walay kapilihan ang iyang professional nga record. O gagipamatudaan nga usa siya sa labing nagsidlak nga batanong boksidor sa lightweight division. Samtang si Bill nga misulod isip kapuli sa original nga kontra, nakahatag usab og lig-on nga hagit sa kampiyon. apan wala makalahutay sa kusog nga opensiba ni Mason sa ulahing bahin sa Away.
1: Balitang Sports, Balitang Sports.
2: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, hatod nato kini katropa sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas muhamis ang kutis, mas mulumoy muhumot. Nga mi kay kusnuton, magnusnos na mga maring og Clear Skin Beauty Soap. Ang naasoy nga sabon o sa kaherbal, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide. Sa headline, Bini napili isip tourism ambassador sa DOT. Atong sayron ang detalye, katropang Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
8: Yes, sa kamaayong adlaw nga Lunes, mga Marieng, mainit-init nga balita today. Gipili sa Department of Tourism kon DOT ang sikat nga Pinay Girl Group nga Bini isip pag og tourism ambassador sa nasod. Matod pa ni Tourism Secretary Dita Anggara Matay, ang matag membro sa Bini adunay gipresentar nga probinsya o lungsod o adunay kahibalo sa talagsaong kultura, mga destinasyon o mga atraksyon nga makapanghambog sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar. Dugang pa sa kalihi mga maring, nagilaoman nga pinaagi sa grupo, mas mapalambo pa ang promosyon sa turismo sa Pilipinas o mas mapakita ang katahom sa nagkadaiyang mga lugar sa nasud. Dugang sa niya, nagilaoman nga mapabilin ang Bini isip na tourism ambassadors sulod sa taas nga panahon o padayon nga magpasiugda sa turismo sa Pilipinas. Ang Bini gilangkoban nila ni Juana, Aya, Colette, Malboy, Gwen, Stacy, Mika o nga Shanna. Nailhan ang grupo nga pinaagi sa ilang mga hit songs nga Pantropiko, Salamin, Salamin o kwan pa mga awit nga nakadani sa daghan kaayong mga fans sa sulod o gawa sa nasod. Ay nako mga marimo, to ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Liguapa de Lemestensa. Apan ayaw ko piyan sa basig mabuhon maako na ka. Daghang salamat, bye-bye!
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Daghang salamat, Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras, 4:30 sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo ka to, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hulyo 6, 2026. Mga balita ang hatod kanato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakuntabang kini mga katropa, mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa tuang mga panglawas. Sa ngalan sa tuang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kamong hawa musunod na ang bullseye sa makauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Anyol. O gini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
10: May pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
11: XFM.
10: Exciting.
11: XFM.
12: XFM.
13: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
14: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
14: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
16: Punta kentara niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
17: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
16: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
17: Kung mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit ka mo Crop Gold.
16: Okay, daghan kay salamat.
18: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
16: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
19: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
16: Kaya uban pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
19: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
20: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
21: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
22: The Secret of Health.
23: Ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
22: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
24: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
22: The Secret of Health.
25: Vision X Plus user, atong paminawon.
26: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
25: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
22: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
22: The Secret of Health.
25: Xanthon Plus Coffee Mix User.
27: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
25: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
24: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
24: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
24: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Uyab pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Nakakaig mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
11: XFM.
2: Ka-exciting, oy!

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: sa atin.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag kaninyong tanan, mga katropa. Welcome! Welcome, welcome, welcome! Welcome, mga higala, sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Sa ngaan, may higalas kinatibog ang puwersa sa XFM Network Philippines, 107.1 XFM Tagum. Ako inyo magkauban gihapon, katropang Arnel Cortez. Hangdod ta alas 10, aga takdas buntag. Alas pagtunol ka ninyo may galas labas ka mga katikaran, mga balita isu giskutanan, dinikaw o kakuigson na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga higalas po aginod sa unahandog dita sa atong pagtunol, sa atong mainiton nga pagpanimbaya, sa atong mga pinalangga o suking tigpaminawan. Ilabi na gyud mga higala ang 23 ka mga barangay na naglangkob mga higala nining dakbayan sa Tagum. Kanin yung katanan mga katropa, good morning!
2: Good morning!
1: Maing buntag sa mga katropa nato diha sa mga rural barangays o sa mga barangay may gala diri sa downtown areas. Lamay yung magpanikaisikay sa ato mga kaigsunan unsa man ninyong mga gikuri-kuri diha. Sa inyo ang mga gala, mga kusina o tindahan o bangkaha, may gala mga area. Lamay yung pagpangapis mga nangapi. Minaot nga arinata may galas kape na di mga gala, di tapangulbaan. Diyan na tayo mga higala sa Santone Gold Coffee Mix, ang pinakabagong kape karon mga higala nga makatabang na sa tuang panlawas. Maka alalay ka na tos morning, labi na mga higala sa atong pagpanikay-sikay o maka ayo pagyod no, sa ato mga higala mga balatian mga kaigsuunan. Mapalit ka na ha sa naguna mga butika sa inyong lugar ay kalimting pangan. Santone Gold Coffee Mix mga higala. Usa ka mayong morning kaninyong tanan.
2: Good morning.
1: Pagpanimbaya bay galagikan sa Santone Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Atong partner kanunay dinhi sa atong tulumanon ang Bullseye.
2: Bullseye.
1: 657 sorry malit unya ni magkarakara unya ni atong mga 7 na di ay. Wala pa. Alas 6:57 pa bagay galang dagdas buntag. Mayong buntag sa itong mga katropa, dari may galas, tibuok, lalawigan sa Davao del Norte.
2: Good morning!
1: So, atong sugdan, di sa Island Garden City of Samal.
2: Good morning!
1: Kumusta ka mo, magaigsoon, nining taknas buntag?
2: Good morning!
1: I hope nga okay pass all right. Ang inyong mga higalang mga katikaran diha. Kumusta ang tanan, mga higalang gaagwanta? Kumusta ang mga miyembro, mga higalas, agwanta party list? Okay pa mo diha? Wa mo'y choice, wa mo'y no choice. Agwanta lang yun, no? Moro man yun na mga higalay, magkapakabot sa ito ang mga gimithis, kinabuhi ka ng kaibaw kang muagwanta, kahit di ka kaibaw muagwanta, muna ginay may higalang, ang nagwawagi ay di umaayaw. Ang umaayaw ay di nagwawagi. At ang bisayon, ang di ka agwanta, alkansi. No, bitaw. Huwag di ka kabalo mo, agwanta mga higala, aning negosyo. Kasi may nagingon nga nindot perminti ang negosyo. Dili ka dunay. Mga higala, maayo ang dagang negosyo. Dunay mga panahon nga sige lang gagasto, way ginansyahay. Kasi mga panahon, may higala nga nindot. Anaraman na. Sa mga ato, may higala kinabuhing minyo. Kasi may nagingon nga kanunay na lang lami ang minyo. Dili oy. Usa ka na, mga higala, ka misconception. Matod ba nila lumagay na kunos tahimik ang maminyo, tahimik bagod oroy. Nga di mga higala pwedeng magpa dugay-dugay diag mata kay kasab-an maka sa imong asawa. Labi na guway malungag, guway bugas mga higala niya magpadugay-dugay kag mata. So misconception di nang lumagay sa tahimik. Sa kinabuhi mga higalang estudyante. Asa ba ka mangitag ni igo ra ka nag-enroll pagka batulugan ra nimo mga higala. Pagka sunod adlaw graduate na ka wala ingana. Walang ganun. Ang di ka agwanta, alkansi. Una, kamo, please subay sa prinsipyo baruganan sa agwanta party list. Agwanta mo. Agwanta ko, agwanta mo, agwanta tang tanan. Tana siya. Alas 6:59 na, mga higalang dagnas buntag. Mayong morning sa itong mga kigsunan, Andres Panabo. Yan mga higala sa Santo Tomas. Yan mga higsunan, Carmen. Diyan sa may Braulio Duhali. Sa may Sawata. Kapalo. Asuncion. No, Talaingod. Diya mga igalas nyo Kurilia. Good morning ninyong tanan.
2: Good morning.
1: Sa ato mga katropa diri usab sa lalawigan sa Davao de Oro. Nga nakabuls ay nakaron. Mayong buntag. No, diya mga igalas sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Ay buntag ninyo diha sa may New Bataan, Compostela, Maragusan.
2: Good morning.
1: Uy mo usab mga igalas diri sa Kabaybayunang Bahin. Atong mga coastal towns dinhi magaygala sa kining mako, mabini ug pantukan.
2: Good morning.
1: Kumusta kamo mga igalag, may magbanigay sikay? Kita ra kabang inaot nga grasya ug panalangin sa tulabaw nga magagagahom. May mudanag budagaya kanatong tanan. Ning lain adlaw na sab. Lain banid na sab sa tong pagbagabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Mo na ning pangutana di ang anong madanlog man ang kalibutan. Ana gyud na. Basa-basa man. May nalang na kay basa-basa. Sato pa, magaigala. Nana, natapok na ang atong mga gaagwanta ning kalibutan na. Gaagwanta ning gobyerno ha. Nana mo diha. Kay mag-check attendance na ta.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sato, mga kaigsuna, mga Bisaya, Lokop, Kabisayan, o Mindanao. Mga suking tigpalamati na to, magaigala. Ating paminaw na to, diya sa Cebu. Oh, diya bagay galas Bohol. O, asa pang bahins, Visayas, mga kaigsunan. Alam ayong buntag, mga bay. Maying pagpanikay sikay ninyong tanan, usa ka laing adlaw na sa atong pag-agwanta. Maying buntag, diya sa mga taga-Sugbo. Mga katropa sab na to, mga Ilunggo-Ilungga. Mga suking tagpalamati ta. Mayad nga aga sa inyo kag madamo ka salamat sa inyo way untat nga suporta kag pagsubaybay sini aton subong mga katropa nga pagpangalagad kag aton nga pagwaragwag ni. Kag din magamo pagkadto subong halong-halong kamo.
2: Bullseye.
1: Di nato baga lipatan ang pagpangamuyo sa aton amay nga yara sa langit kag mabuligan man kita sa aton sini nga pangabuhi subong adlaw mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Kag sa pihak sini mga kauturan, hindi man aton pagkalipatan ang pagtumara sa aton nga mga bulong. For example, ini aton nga Santon Gold Coffee Mix. No, kay madula gid ang mga ginabatyag ta da mga sakit kag iban pa nga mga sakit sa buot. Apil na sina. Apil na mga katropa ha. Lampurnas. Once again, mayad nga aga sa inyo mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Sa ato mga kaigsuna, mga Ilocano. Ajay ti Banger. Naimbag na bigat kada kayo. Naimbag na bigat kada kayo amin. Mga kakabsat.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Agyaman. Ang ato mga kaigsuna, mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran.
2: Thank you.
1: Sa ato mga ka-inspirasyon diri mga igalas areas Davao del Norte o Agusan. Madadyo na masema yung tiba mga suunta diat bubungan. Mga suunta duat yanyain na mga yunsod na namin nagkundaan sa ita programa. Mga uto, mga iya. Mayong buntag ninyong tanan.
2: Thank you.
1: Dagang salamat sa ato sa mga kaigsuunan diha. Mga Mansaka, Mandaya, Kamayo, mga Dabaonon, Dabawenios. Madayaw na timprano, madayaw na buntag, Kamayo, Buslumon. Salamatay gayod sang pagpaningag mayo adeka natin program. Nahihinahilan sa ta. Ito magpaspas. Kay 704 na. Muna ginaingon mga igalang kumbati pero timing. Para di tama mga yabo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Maying buntag usab ni ato mga suking tigbaminawan. No, ato nang sugda ni mga higala. Unahon ako si Raimundo Ribucas. Good morning.
2: Good morning.
1: Maying buntag. Hinaot nga magmalipayon mo sa inyuhang mga gipangandoy. Hinaot nga malipay mo badak pa na si Marcoleta. Mao man ilang ginatangan karon. No, nga alas dos kuno ang impeachment. May daguntag. Wa pa'y alas dos, mga igala, madakpa na si Marcoleta. sa mga kaparian na to diha. Nga dili gusto og due process kay gusto nga convicto gyud si Sara. Mayong buntag gihapon ninyo. Wala ato ang magaigala at lampor na son tani. Sige, magkatsikatendan sa ako ha. Na natin baya na magkanakot tanan. O may mga Espanyol ka diya mga higala. Ha? May mga Espanyol, ato na lang ilonggohon na, mga Yudi Punggol. Mga Yudi... Kamu na sumpay ay. Okay, kamalo ba mo mga higala, nga gika na sa Spanish na mga Yudi, Yudi sa Ilonggo? Oh, gika na sa Spanish mga higala. It's ano, na-develop na from Ihudi. Ah, mo na siya. Mo na mga Ilonggo, yan na, Yudi! Yudi na lang, Yudi. Bitaw, daw may buntag ninyo tanan, timbaya sa ko. Sika tindan sa, kaila 7 na bayaw, nyo standby kayo, naninood kayo itong mga isgutanan karon, mga higala, no? Nga, suko kayo tong vlogger, may higala nga lapad kay Ilong. Ulaw, basta ni magkahawid, basta sa itong Ilong. Pero di po nga ni kalapad ni ako ang mga higala. Kaysa itong iya, mga higala, suko kayo siya eh. Kaya nga nung, bastos ko no, mga Pilipino, mga higala nga. Nag-syagit-syagit dito kang Auntie Claire, gimigapon pag yun. Gimigapon pag yun kuno si Auntie Claire, luoy kay si Auntie Claire, hilaw kay dagway. Ama na ginaingod, mga higala, sometimes kinabuhi, you have to taste a dose of your own medicine. Unsa may, in English man na, unsa may binisaya anak katropang Arnel. Nadyo mga panahon sa kinabuhi, may higala nga makaingon tag, mirisi.
0: Ayaw!
1: Sige. Timbayaon sa nato na eh. Direto sa Facebook, una. So wala pa ka-follow diya, mga higala. Follow na. Kaya sa ito ang mga higalang FB page, Katropang Arnel Cortez. Unyan, apod na YouTube. Katropang Arnel Cortez. Kaya po, barerag pangalan. Unyan, ang ato ang sa XFM pod, XFM Tagum City. Ang ato ang, kuan, ato ang, stawag ni ini, kining YouTube. Duha man ni YouTube ko na to. No, ang ako ang mga higala, kato kahong daang YouTube, kaning ato ang bagong YouTube, mga higala channel, no, sa istasyon. Good. Unya atong FB page pod kanang ay 154 1000 followers. Mayra na dugangi pa ninyo kay para nindot. Oh, may buntag ninyo tanan dia. So pa naka-follow, follow na, so pa naka-subscribe, subscribe na mga higala.
2: Good morning.
1: Galicano Tim Tim, good morning.
2: Good morning.
1: That's Ray Madanlo, kumusta dakaw? Oh, yung kanaklo, yung kanaklo lumon adto da yung gabak adto when yan ni gani? Europa. Di na kau good, di na kau good basta-basta, Dutch. Oh. Di na kau good basta-basta. Good morning, Dutch. Wap ako katulog kay abin ako buntag magsugod alas dos pa di ay. Oh. Katug na ay, Dutch. Layo ay pangid to. Alas 7 pa, alas 7 pa yung kanatang oras, alas 7-8 pa. Nga di Pilipinas, Dutch. Oh. Dato, Ray Madanlo, Dutch. Maying buntag ni mo diya.
2: Bullseye. Bullseye. Hmm.
1: Si Lisel Acaso Pueblo, madayo na kamdag kamayo ubos. Salamat niya. Ma'am Lisel Acaso Pueblo, Rizzi Moore, may buntag. Kenji, may buntag. Si Arturo Idquilla, Rosario Tantan, mayong panlawas. Yes, salamat.
2: Good morning.
1: Thank you, thank you, thank you.
2: Thank you.
1: Langga Vlogger. Kaninga Vlogger, kaya wag yung may kalaban. Langga tanan. Mga langga. Oh, may buntag. John Jampon, og na ay boy kilaw, na apoy boy paniid kisa mana. Dala pamantay, padayon sa pag-uswag. Ana, yun. Uswag Ilonggo.

Alang. Ada naman ang buhay-buhay. Fernando, Bubay Fernando, may buntag na sumay na bunturan. Good morning. Ay, bukalimot ha, mag-santon plus gold ta karong mga simanaha, mga igala kay Tinghay Bladron. Tinghay Bladron, pag-santon plus gold mo, pamalit mo daan. Tumaran ninyo, tuluhan ninyo kada tumar kay para nindot. Then Luna, may buntag, Ellen Malasarte Chu. Si Joey Adlawon, Batinggal, Naminaw, Dakaron. May buntag ninyo diya, Edward Lara sa Panabo. Si RJ Dilgra Agron. May buntag diha, Langga Vlogger, always me naglantaw, dres di Pulog, Sambuanga del Norte. Si Ricky Misiona, Tagam Kakler. Kalao na to ni kusay mga reaksyonis sa uban. Si Dirkos Vicas Facebook, si C. Eugene Uyanggurin. Good morning! Mayo morning, boss. Ilabi na kang Auntie Claire, damay na sa maulagid. Sala, manggiapod na to sa mga Duterte. Gabaan, bae mo ng inyong kalaki nga tanan na lang sa tanan na lang yun babutang aning kalibutan na sa yun didigong. Naunsa may taon mo? Oh, si Dexter Labaho Mediano, Jonas Di Guzman, Robert Camiging, may buntag. Good morning! Leopoldo Sapra Pardillo, may buntag. O sila yung mga apo po daw, si Joy Joy, si Jin Jin, si Dalin May, o si Denver. O upat ka mga managsoon, karon Gikas Manila. O hindi pa kaintindihan? Dapat aga tagalugin natin yung ating greetings. Oh, magandang umaga. Si Joy Joy daw na uli na watching from Bisaya de Gapo nag ano lang. Puro 4 Barangay Santa Emilia Laak Davao de Oro. Bert Bastasa, may buntag ni mo diya Bert, si Dritas Picas no. YouTube ta YouTube si Euprasinia Babael mayong buntag. Good morning. Good morning Katropang Arnel. Hi to Norman at M of Davao. Thank you. Good morning. Judith Ayong, maing buntag. Good morning. Greet ko nila Buboy Biray family. Salamat, God bless. Good morning. Oo, ingos John Jampon, ang nagpatay ni Jose Rizal, si Duterte, yes. Si Jay Promising, the serve ni Auntie Claire, nga gimata-mata o gimigapon sa iyang kabakakon. Oh. Ang kasuko sa tao, ibasol ninyo kang digong? Tanawa daw, huna-huna daw, napabamos mayong panghuna-huna o si digong nalang tanan. Pati nang wapoy bugas niya si digong ang sadaan o mga tapulan lang yung mundag ko. Di ba? Pati nang nga-addict mo si digong gyapon ang sadaan na nang anong gisugo day mo? Buang. M4 Sumambot, maing buntag, shout out na ko si Eugenio Sumambot diri sa Salvacion, Davao del Norte. Oh, si Marina Donio, nalingaw kong tanaw sa video gisugat ang ugrali. Si Junie Sinday, maing buntag di Siargao o si Jik Jik Pod. Good morning. Si Ayan Simbahon, maing buntag, sir. Shout out Tatay Pabian, gaatang nimo samtang nag na-addict daw sa Santon Coffee, kana boy pinaka the best. Thank you. Salamat kayo. Thank you. Bert Bastasa, Rosalina Ilyica di sa Digos. Good morning. Si Junie Sinday, humana. Prince Jonas Iniego de Cavite. Good morning. Ronnie Mabulis, maing buntag. Car Baliota, maing buntag. Sir, maayong buntag, sir. Pari nga naisungay. Katong nagsabwag og asin dito sa Senado. Basi gipang demonyuhan na ng Senado, mga igala, kay gihingin lang naman ni Father. gisabyahan man niya, mga igala, o kanang, ang tawag na mo, ana, kanang asin, or gibindisyonan nga asin, or gitawag nga exercise salt. Gamito na sa mo, mga igala, sa Old Catholic, kung magbindisyon migbalay, ginabutang na mo na sportahan. Ay doon sa Roman karon ginapractice pa ba na? Sa Old Catholic, pag magbindita o mag-blessing migbalay, butangan na mo nag-asin. Anong pultahan, butang nag-asin, para di kasod, mga igalang mga demonyo. Yeah, bagod sa man na, mga igala, kung nagpuyo na sa balay mo, ay demonyo. O gani. Muna magpa-blessing kag balay, blessing idaan mong kaugalingon. Richie Miasco, good morning. Good morning. Kasiana Realista, good morning ka Arnel. Kahit malayo ako, abot ko pa rin yung channel mo. Nasaan ka ba ngayon, ma'am? Nasa Mount Everest. Good morning sa iyo, ma'am. Good morning. Crispiniano de Ridolosa, Joby Ostos Arbodia from San Francisco.

Husan del Sur. Good morning. Glenn Ongoria, main buntag pa. Sarnel, muntas na din mo dyan, Glenn. Raimundo Ribucas, good AM, magkapi na ta. Good AM, sir, magkapi na ta. May buntag ni Mudia Mundo, good morning. Good morning. Kumbati lang kanunay, ah. Talaga, ato na respetara ng imong BBM side. Ay, yeah. Of course, mga igala. No, para, di po na sila, kwan. May buntag niya. Good morning. Robert Atay, good morning. Mundo. Nimaya ni mo si, kwan mon, si Robert Atay. Robert, lagi. Naman, lahip abo ni si Robert Manaytay, no? From Negros ni. Santa Catalina, Negros, Davao Oriental. Sa akon, migo na, galantaos, kuya Toto, Villanueva, kuya Toto. Kumusta ka na da? Mayad nga, aga sa imo. Pag-regards po ko kang misis mo, kuya Toto. Gintamyaw na mo, nanamon nga mga friends. Kag mga kaupdanan sa to, mga kaupod namon sa ubra. Kuya Toto, good morning. Good morning. Robert Manaytay, Raimundo Ribucas, unsay update daw kang Marcoleta. Palagot sa kontra tirada ni Mumundo. Mathano Balista, may buntags Dimiyaw Bohol. Uy, mga taga Dimiyaw, mga taga Dimiyaw. Maadyong buntag ninjong tanan, mga sanog, mga sanak. Kumusta matong atong kabadyong putik tijan? Adyaw ba itong ibalik dyan? Kini ba ito injo? Kumusta? May buntag. Rudy May, si Richie Mia. Rudy May, good morning, Sir Arnel. Buntag pod. Jocelyn Tipon, good morning. Arnel, o sa kauban sa Aguanta Party List. Yes! Good morning! Good morning sa mga miyembro sa Aguanta. Ready na ba ang tanan sa bloodbath sa Senate Kudos Aguanta Party List? Yes, aginod na ang Aguanta Party List, no? Butarin ninyo ni karong 2029. Ayaw sa 2028, 2029. Maglahit na gato ang eleksyon. Di pita na tinuod. Aba, sigbuto o baya mo. Eh, na ba yung mga magpamimbro yun? Membro man tadaan sa Aguanta Party List. Kaya hagbay ramantang ga-Aguanta. Yeah, Herms Dadal, maing buntag from Iligan City, maing buntag. Si Jesse Lusarito, diya sa may kabakungan. Nabunturan, no? Maing buntag daw, nanilig sa palibot si... Kisa man nanilig sa palibot si Angie. O si Mama Undoy nga nagkamot kunos basakan. Good morning ninyo na nagkamot basakan, ha? Good morning! Mga membro niya po ni sa Aguanta Party List ni. Aguanta sigig tanom, wag yoy, kuan, wag maayong abot. Basta kuha mo kagamit po doon, kuan, kining Latim Gas G Full Year Fertilizer. Gamitin ninyo nag-Latim Gas niya para bugat o Team Gas ang atong ani. Latim Gas G Full Year Fertilizer, mapalit, dili sa butika, kundi sa agribet, ha? Bantay lang. Si Alejandro Declina, membro niya po ni mga igala, ha? Katrobang Arnel, ay ang mga buaya, naasay, hayahay Party List, oh, mo na ila. Mao na kompetensya sa atong Aguanta Party List. Good morning, watching from the Dipolog. Start na sa impeachment, unya pang alas dos. Romy Sal, Atlas SG from Singapore. Good morning. Good morning. Cry baby, malagot ko na mga tao ka cry baby. Hilak man di ay. Good morning, idol watching there is Hong Kong. Unsay comment ni mo giingon ni BBM nga siya daw ang nagbulgar. Laters, nanimbaya pa ta, ato ng hataga pagdagad, taman talas jis diri, mukhawa. No, birahan ta na garon mga igala na mga butanga na. Hapak kay nanganal, ah. Kevin Saipan, good morning, sa Tarragona, Davao Oriental, madayaw na buntag, madayaw na timprano kamayo lumon. Sa mga taga Tarragona, mga kalumunan. Numhar, from Sambuanga City, oy! Buenos dias para todos, hermanos, hermanas, muchas gracias. Mga bisino, bisina, desde Sambuanga. Good morning! Si Remilita Rakulas, Rukulas, Puerteng Ulawa ni Claire's Canada. Mauaw pa na ina, dutlan pa na ina. Si Nadette sa Barreta, good morning! Di man ako ni mabasa, hinapon man ng imo, ha? Iyon siya, Mio Rayo Shinubu. Shinubu. Uy! Morning, idol. Watching from the land of rising sun. Pa-shout out sa family Malabuan, Siato Negros. Oy, wayo gozaimasu. Konnichiwa. Ikan dia sa Japan. Third floor. Kumusta bang Japan karon, no? Anindot ba yung Japan, bay? Hindi lang maningog mga tao kayo. Hello, mon. Shirley Liagas from Taiwan. Mayong buntag dia, ma'am.
Og si Tutok Katropa, good morning. Good morning! Sige, na-attendan sa bang tanan kay Musugod nako, Richelin Troso, Joy Ilanan, Desi Bangkori, Rodney Talisayan, si Mark Hilot from Jakarta, Indonesia. Salamat pagi! Apa kabar? May buntag niya. Alas 7:20 na. Mo ba na? Good morning ba ng salamat pagi, no? I-research na lang. Kasi di mao. Sinasayop na ako. Mga katropa na to diyang mga taga Malaysia. Mga taga Indonesia. Morning! Gikan ni Abel Manlangit. Gikan ni Asdipulo. Si Benzi, Joyers Cloud, Arnold Condino, Denzel Dave. Mangluod ba si Denzel di mag-greet ni? Good morning, sir. Shout out na ko si iyang uyuan, Almudiel, Nanay Franz Almudiel o Tatay Vic Almudiel nga naamit tanan diri sa sala duol sa radyo na minaw nimo. Good morning! Good morning! Sa Almudiel family o ni Denzel Dave diha. Well, floor mas odling, 773 na ang followers Aguanta Party List Doll. Yes, dugangin ninyo na pa. Ako lagi ingon, pag mo 1,000 na, mo issue na ko og kining official statement sa Aguanta Party List. De, Gab, mag-tipping taon niya, Gab. Mag-issue taga official. Gab, ha? Ayaw kalimti. Bago ko mag-dok-dok na pagbasaw niya sa daghang basahon. Mag-kuan sa ta, mag-tipping ta sa ato ang Aguanta Party List. 721! Bullseye! Bullseye! Mag-ampo na tao eh. Delta Baigala sa itong pagkampus, Bullseye. Kita magkabaigala na panghinaot niya. Grasya ang panalangin sa itong labaw nga pagkagagaho. May muda na budagaya ka na itong tanan. Ninglaing adlaw na sub, laing panid na sub sa itong pagpakabuhi. Ibabaw ning madanlog tang kalibutan. Hina itong kalimtan, may gala of course ang itong pagpangabuyo sa itong amahan nga ana sa langit. Aron kita mga igala nga matabangan, mabuligan sa itong pagpanginabuhi. Ampo sa ta! Delta Baigala sa itong pagampo sa Bullseye.

0: Uban sikat tropan Arnel Cortez. Pusay.
1: Hiramdami kanuna ay bagahigala. Ngang dautan mo sanday nining katilingban, gumikan kay mga tao nga dunay mahimong matarong nang iugpos lamang.
0: Katropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa pagkausapay gala, kumusta og maing buntag kaninyong tanan? Welcome! Welcome! Welcome bagay gala sa itong pagpanagumanuban sa tulumanong Bullseye! Bullseye! Adlang Lunes, pitsa 6 sa bulan sa Hulyo, 2026. Anata bagay galas, ikapitong buwan, nining tuig, labay na tagkatunga. Kumusta ban ang inyong bagay gala, mga panginabuhi diyan? Nasugdan na ba ang angay na sugdan? O sugdanan pa lang? Kato mga giplano ninyo, pangayuas Ginoo niya buhata. No, kay... sige kag panagana nga, wadi pa man siguro karon ang panahon, buhata na. Kay og dili ni mo buhaton, wa kay mahimo magayagala kay ang adlaw ang mga panahon muligdas. Di kakapugong.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Unay og sa lug sa ni, moto pa sa usa ka sapatos. Just do it. No? Just do it. Tanaw na nato ni sa unahan may galag unsay lintungan na ini.
2: Bullseye.
1: Nan. Arita mga kaigalan, di na kita maglangan. Arita sa mga naguna, may galang mga katikaran. Atong hatagag pagtagad, mga katropa. Perting lamia pa tanahon, mga kaigala. Sorry ha, pero kaingon ko ba nga, somehow I am vindicated. No? Mura bang nakabawas na gamay ba? Nga makaingon na, na, mo na. Me, re, she. Inga na, basta ba inyong gibati, mga kaigala, sa diyang nakita ninyo nga gibuyayawan mga higala si Auntie Claire sa na proper term ana, but I would like to use mas ko ano eh, mas appropriate kung mas bugat kining term sa Ilonggo, gibuyayawan ba? Oh, gidulit yun mga higala, kulang na lang iana gus dalunga tong microphone unya sumpay ani kay duha man ni video ni ato ipakita ninyo, no nga sa daw ni mga igalag yapon sa mga Duterte. Naimbuntang ni Mudiha Cole, Eman Moreno. No, sa gyapon ni mga igalag sa mga Duterte kay ang reaksyon mga igala ni Auntie Claire ni ini. Matod bang Auntie Claire mga igala? Kung sino man yung iniidolo nila, sanay sa bayulente. Wala siya giingon, pero alams na yan. I mean, sala ba sa tao di ay karon mga higala kung masuko na gyud sa gobyerno? Sala ba gyud ay mga higala karog? Tulisoko ni mo ning gobyerno ha mga higala? Ha? Kay pag mo tuliso ka sa gobyerno, no? Ipasangil na dayon mga higala, kampon ka ni Digong, DDS. Kadi ba di pwede mga higala nga? Ang tao gyud mismo ni bati na may higala kaligot ko. No? Matod pa magaigala ni Auntie Claire nga giingnan daw siyang pangit siya. Oh, pangit sinungaling. Di kato ko nung niingon nga pangit, mao ko natoy sinungaling kay gigwapahan gyud siya siyang kaugalingon bay.
3: Ayaw.
1: Mi agud magaigala sag paog sinilas nga Rambo
3: eh.
1: Oh, Impor Sumambot, good morning kuya. Shout out taga Esperanza Davao del Norte, nila Marites Tilog. Kuya wag panganis Tilog oy. Jade Jassy, asa man dapit ng Esperanza, no? Asa man ang unsa nang lungsuran na? Eh, di ba, may napulo kalungsod aning Dabnor og syudad. Unsa man ang lungsod? I-appel kay para mahibaw anato. Firulen Sumanday, gikan di Asmalita. Oy, maing buntag di mga taga Malita diha, ah, maing buntag. Si Ryan Kent Quison, shout out ko sir Panis family sa Bitiran Santo Tomas na Minaw sila ron. Salamat o good morning.
4: Good morning.
1: Thank you.
4: Thank you.
1: No, si Lemuel Picacion, watching from Japan. Oh, arigato. Arigato gozaimasu. Ah, katropa des Japan ah. Oh. Ohayo, ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Miramada, Mirishi Nickler. Marlo Dano, JP Palabrica, maing buntag diha. Marcel Paxley, good morning sa akong lulo Mike Rama. Alulo din ni Mus Mike. Uyawa de. Sina. Ay, ma'am. Oh, standby lang sa dia, ma'am, kay commercial alas 7, alas 8 para ba kumu commercial, ma'am? Storya lang sa mong gab diha. Egg smile diha. Elizabeth Rio, good morning. Watching from Clark, Pampanga. Okay. Murag natagak na ni ako sing-sing pare, may gala, no? Kuya Dars, mag-gyo dahilan na. Isuot ko na lang niya, kaya para hindi matang, masuko ang ginoo, may gala, ikaw. Nilo Gila, no? May buntag niya from Bantayan Island, Cebu. Kumusta mga taga-Bantayan? Nandito na tamaglangan kay 7:30 na. Ato na ning tanahon kay sa kikaingon ko na pareha batag na feel may gala nga somehow na kayong kung somehow mga gala we are vindicated ba no sa ako mga gala mo ingon ko yes mo tama ra gyud po na niya kay abi nimo at least mga gala ang gigamit sa mga tao naman sila sa proper naman sila sa ilahang pagpadayag sa iniilang katungod. Ora good no. Unsay ingon sa taga tong pulis mga higala sa Canada? You can say what you want. Ayaw lag sundi, ayaw lag pisikala. You can say what you want. Kay nagpalaban man si Anticlair. Kay sa pila man gud ka panahon ba? Abi nimo, isa nga nakasugnod sa kasuko sa tao. No? Ka BBM. Mabawi-bawi pa unta to BBM kung kabalo ka mo istorya. Problema man gud kay kung sa imo sab mi maminaw kanira man puy among madungog.
4: I talk to my where the
1: It is just an example mga higala, but the point is di masag ka namo masabtan karon ang imo pag yung gibutang imbes nga mahupay ang tao ang imo pag yung gibutang nga tigpamaba nimo in nga mo bridge unta ba sa palisiya sa gobyerno o mga statement sa Malacañang paingon nga to sa yanong katauhan mga higala no mo na pulos unta sa spokesperson pero mafeel man gud namong katauhan nga murag nana siya kaugalingong buot. Oh, she is injecting her own opinion sa mga butang mga higala nga lungsod nun supposed to be ang mensahero. Ano ba, no? For example, mga igala, si Angel Gabriel, no? Gisugos ginoo ba nga, ihatod ning mensahe dito kang Maria, no? Ihatod ni ditong mensahe. Ang pangutan na, mga igala, kato bang mensahe ang gidala ni Gabriel? Iyaha ba to? Dili. Dili. No? Mensahe to, mga igala, sa nagbadala sa mensahe. Mensahe to sa ginoo nga paglipay, Maria, no? Dili to kang Gabriel. Padala raman siya. Messenger raman siya. Karon spokesperson tig pamaba ka. Problema kay mura naman pug ikaw mo puy presidente. Mo nang even ang media mga higala Malacañang press corps. Mo mangutan na, ma'am, is that also the ano the kuan kining baruganan sa palasyo? Yes.
5: Pinawa.
1: Of course. So, ana man siya sige na. Tanaw na to ni bay o kun ayon sa ginin hitabua kay 7:33 na sige gab.
0: XFM Katropa.
6: The big flood control project come right now.
1: I think we can
6: hear
1: you without that. Pero in fairness, ana ningon nga guwapa siya. Na ningon ha. Ningon bay. Ah, guwap, maganda pala siya.
6: No?
7: Shame on you, Claire, anti-Claire. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
6: Please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control project come right now.
1: Sumbong police, bay?
8: Kapal ng mukha!
1: Yan! Feel free to say what you want. Ilan ninyo doon lang. Feel free to say what you want. Gusto siguro mga egala anti-clear, Mr. Police, pwede pahunungan na sila kay bada kayo. Oh. Pero mga egala, no? Ang singos police, feel free to say what you want. Alam mo panakit. Bawal na siya. May gani, waka puspusi diag migapon, Claire. No? Pero gimata-mata yun, ay. Gimata-mata yun siya mga egala niya. Somehow, mamakaingon kang, tagam!
5: Pinawa!
1: Dautan man no naon mga igala mo yung tamalipay ta nga kuan pero mo na ginaingon ba nga sometimes no you have to taste the dose of your own medicine. Ayung mga panahon nga kung unsa tong sukdanan gigamit nimo sa imong isig katao ibalik yun na nimo bay tinuod yun na unsa tong gihimo nimo mga igala sa imong isig kaingon nagyoy mga panahon nga musumbalik yun na nimo. Huwag mauna ni Auntie Claire. Unya karon magpa-play victim. Magpaluoy-looy. Labog maka-atubang na sa podium, mga igalas malakan niyang 30 kapalaaway. Dili man lang mga yanong mga tao ang nakabantay niya na even mga politiko. Ang uban lang karon labi na ni mga bagagnaong sad mga igala nga mga congressman, mga way baruganan, survival lang ang gusto. No? Ang ilala may gala, di nata mag-apil-apil karon kay maipit ta diha. No? They do not want to mess with Auntie Claire, kaya kabalo sila mga igala nga birahan yun siya, palingkira man. No? Palingkira man mga katropa. Karon, nakakitag katapat. Himo na bayan niyang palingki mga igala ng Office of the... Office of the... kini mga igalang... press presidential spokesperson no o kanang Malacañang press mga gihimo naman niya mga igala na nga palingki baya no pila ka beses nga mga pamakak mga igala na dungog na to diha pila ka mga denial na dungog na to diha mga igala isa sa mga bakak diha kadumdum ka atong gilimod niya nga managhigala si mabanta mga igala si BBM. Pero di ay to paggawa sa mga video wala sa say comment. Oh, padayon. Sige, go.
9: Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines.
10: No, we are not violent.
11: She's a liar. Sinungaling. Sinungaling.
12: Sinungaling.
11: Sinungaling. Pangit. Pangit.
1: Wala siya. Suko siya na bay. Kaya giingnan ko na siya pangit. Ah, sinabihan akong pangit. Ah, sila yung sinungaling. Guwapa na giday ka sa imong pamatiyag, Claire. Guwapa na giday ka sa imong paminaw. Nakita rin yung katapat, bay. Sige ka, padayon.
9: The massive corruption in the Philippines.
11: You pocketed billions of pesos.
12: Yes!
11: Yeah.
12: Yes!
1: Na dagway. Gabi no? Makasuya ba? Dagway, makasuya ba? Sige daw.
11: Kana.
1: Agay! Ayaw po na anak, no?
9: De!
1: Oh, mora to, dihara to taman. Mga, lami balik-balikon, gab. Nindot yun sa balik-balikon, bay. Pero ang kabiliban ako, mga igsoon, maski diin, mga igala nga bandas kalibutan, kag diin ini nga banwa, may ara agad Ilonggo, mga katulad. Gab, na yung mga katagilungsod yun, ha, oh. Na yung mga katunag hawid mo megapon murag ko anto Ilonggo gito sa to ah Ilonggo to no sige na balik ka ra gito be
5: ay
1: no sige daw
6: paluoy ang mga Pilipino.
9: Shame on you, Claire, anti-Claire.
6: Ninyo ang kwarto sa flag control.
9: Shame on you, anti-Claire, anti-Claire.
6: Please.
12: What a cry baby.
6: Please.
1: Maluoy ang mga Pilipino!
5: Ay,
1: kidding aside. Ma'am, di gin matago, no? Di gin matago. Bisag unsaon, mga higala, accent pala yung mga igsoon. Di gin mali. Di gin malimod. Okay, alas 7.40 na mga higala, antag na sa to ang bagpanagumanuban. Balik ko na itong usap kay pagka the best ko kay tanahon. Balik ka ga, balik ka sa ano. Padayon gamay, padayon. Sige, go.
7: Shame on you, Anti-Claire, Anti-Claire.
1: Please. Sumbong siya sa police, bay. No? Officer.
6: To the Filipino people, we have a big flood control project come right now.
1: I think we can hear you about that. Okay. Si Anti-Claire, ha?
8: Kapal ng mukha.
9: Oh, come on, harassing? Look what you did in the Philippines.
10: No, we are not violent.
11: She's a liar! Sinungaling!
12: Sinungaling!
1: Okay. Sige. Pero akong kabiliban diri gab ang ining atong katropa nga Ilongga. Bisag suko na no? Nangakig na ba pero sweet lang gyapon ba no? Malo, oh, yung mga Pilipino!
3: Ay, ah!
1: Hindi na kanindot sa... Kung suko na kayo mga igalang Ilonggo, matay. Okay na mag-iapo, no? Pero katong na yung mga Tagalog, diya, nakatilaw yun, mga igalang malutong na PI si Anti-Claire. Now, sumpay! Kini, kay gi, ni-react yun si Anti-Claire, mga igalang yun siya nga, sinabihan akong pangit. Sila daw ang sinungaling mga kaigsuunan. O kani, nganong naingon ani daw mga igsuon ng mga Pilipino kay ang ilang kung kinsa man daw mga higala ang kining giidolo sanay sa bayolente. So wala man niya giingon directly pero kabalo na mo kinsa. Okay, iya na pong pasabot ani bay. Nga kani mga supporter nini FPRRD ni mga tawhana. So liwat sila kang FPRRD mga kaigsunan. No? Wala na gilaing masuod sa utok ni Anti-Claire. Mo na ginaingon Anti-Claire, way sukod sa bahos gyud ba ya? No? Way sukod sa bahos gyud. Unsa imong gihimo sa imong isig kaingon mo balik magyud nimo bay? Bisag kun sao na to na eh. Mo magyud na kung unsang sukdanan gamito nimo, magbinastos ka, no? Malanglitan halos na lang tanan. Kuan. Nagi panahon bay nga mubalik na sa imuha, no? Mubalik na sa imuha. Labi na kung ang imong intensyon, binuang, no? Politika, mga katropa. Nagyo tayo, mubalik, yun na. Si Jonex Monfiel, good morning, katropa Carnel. Katong video na po ni BBM i-play, katong ipakaulawan po siya sa mga Pinoy. Then Luna, may buntag. Pastora may pilostratos, pastora may buntag. Guapa lagi daw siya. Dili siya musugot anang pangit siya. Tama raman po, no? Guapa man siya may gala.
3: Ay!
1: Guapa ilambos. Nagi si Micho Dela. Giaway na po nila si Rimundo diri o. Oh. Usa day comment ni Mumundo nga giaway naman pag ni kanila diri. Kani. Sinira kani day ang kwan. Sinira sa pila-pila. Taro nga lagi type ba? Unsa man ang pila-pila?
3: Ay!
1: Lain na may patakaran ako diri kay wrong spelling wrong ba ito diri? I-comment si Mundo diri nga sinira sa pila-pila na Pilipino ang maayong dugong. Ano ba yan? Nga giingatan sa atong mga igsuon diha. Oh. Sabtan ako pero pasabot niya ni giguba ko no sa pipila ka mga Pilipino ang maayong dungog nga giampingan o giingatan sa atong mga kaigsuonan daw sa Canada, mga katropa. Sa ato pa mo lagi naaman na sila sa side good karon kini mga supporter no nga usa kuno kapag pakaulaw mga higala no ang gihimo sa mga Pilipino ngadto kang Antikler. What do you expect mga higala? Unsay buhaton sa mga tao kang Antikler? Hagkan? Ha? Hagkan? Kini nagpakita lamang mga higala sa kasuko sa katauhan. Kung kamo diha nga believe kay mong Antikler og BBM inyo na. Pero ayaw po ninyo hilabti na mga tao nga naglagot nila. Total, wala man na sila puspusi diha. Ngano sang, ngano man siyang naglakaw-lakaw siya diha. Nakabalo man siya na ay nagrally. Diba? Huwag mo nang utana in the first place. Ngano na, kabalo man siyang masuko na suko ng mga tao ni mo. Pa, atik-atik po kag, nagkuha ko na sila, kuhaan kayo nag-reels? Kung siya ka-vlogger? Nag-shoot ko no sila kay mag-reels. Unya, wala ba yun ni mong utok? Kamango sa imo, Antikler. Kadamo space da. Nga, diha kapagid sa mga tao nga nangakig na sa imo. Diba? Suko na sila. Di ba yung kamukuha grills? What do you expect? Nga masuko, karong inong kagpangit. No? Kabalo ka unsay maka... Di man na literal nga pangit si Antikler, bay? Gwapa si Antikler, eh. Kabalo ka unsay nakapangit ni Antikler? Kining kadug... Kanang siging pang pamakak makapangit na... Kanang siging pang pamakak mga higala, bisang pagwapa ka diha, pangit ka tanawon sa mga tao, kaya nga naman, baka kun maka... Oh, na siya tinuo diha. Paminaw na lang ito si Antikler, bay?
0: XFM Katropa.
5: Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver?
13: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na...
1: Nga no, muna pang utanan ako. Actually, gumagawa sana kami ng reels. Una, vlogger deka. Ay no, utanan man karon pwede mo himog reels. But ang pangutanan, ikadwa, segunda may gala. Segunda pregunta. Sunod niya pangutana, dagag space diha, Antikler. You should have done that. Dito si friendly. Nangita dapat kag tao, basig wala po'y friendly diha. Diba? Basig wala na'y friendly diha ba? Kaya damay, giingon si Raimundo diri nga na'y mga, ang mga giingat-ingatan daw. Ang iniingat-ingatan ko. Na daw mga giampingan na. So nato ba, na'y mga Pilipino gaamping o ilang dungog diha. Kadto dana ang gipangita ni Antikler, wa siya nagpatakag dasmag atong mga tao nga gadag placard. Kabugo na basad niya. Kita ka mga tao gadag placard, may megaphone pa, kasinggit-singgit na diha mga katropa, no? Dito sa kabuduol. Dito ka mag-shoot-shoot yang na, mga nagsigi man nagtan-aw. Kuan man yun, no? Mga ning grali na sila. Do you expect them to be kuan sa imuha kanang cordial? No, do you expect them to be cordial? Ay, Auntie Claire, andito ka na pala. Welcome to Australia. May kaya wakagi mood-mood diha sa akoan. In fairness, ha, they are not violent people. Huwag sila nag-giunsa ba ka? Kung gihawiran ka, giguyod ka diha, ka na. Oh, pero, siyempre, naghawi, bisag kinsa na may nakahawid, umigapon, gialaw, good na sila may gala sa authority sa akoan, sa Canada. Sige, paggamit mo umigapon. Kaya nagpasamang-samang ka diya sa ilaha. Wapod di mo gamita, pwede mong balik. Bisag, bisag bali 5, common sense naman unta guna. Di naman utok kinhanglan na na. Common sense ra ba? Ayaw diha, kung gusto ka mag-vlog, kay mag-vlog man gina sila, kay ipakita man nila nga maayo ang pagdawat sa mga Pilipino kang Marcos. We understand that. Ano naman, trabaho na nila magahigala, no? Nga, as much as possible, they have to show to the people nga, grabe, no? Welcoming kayo ang environment, welcoming kayo ang spirit, mga higala, sa mga tao, sa mga Pilipino nga nagdawat ka BBM, hangop, gihangop, yun, no? Kung sabi sa'yo pa. Gihangop, mga higala, gikagubtan. No, si BBM. Ana ba? Ana unta baga kaigsunan. Ilan man ang trabaho, ipakita mo nang i-reels yun na nila. Pero you should have the chosen better place. Or at least man lang, magsabot kag tao nga ayaw kuan ha? Ayaw karinga niya ha? Oh. Uy, may nga buntag o happy birthday day kang Itchuboy Arki.
14: Happy birthday!
1: Birthday day niya karon gab ni Itchuboy Arki. Eh, Royce ba Royce? Happy birthday ni mo dia Royce.
14: Happy birthday!
1: Mabuhay ka hanggat gusto mo. The birthday ni Muda Royce. Julito Haso Buyan. Siya na noon nahimong reels. Bungot sa itoy. Tinoon yun, no? Siya na noon nahimong reels. Kaya nawa man sa nagtinanga man sa. Kaya ba kang suko na nagbitbit ko, nagplacard ng mga tao. Nga nung ana masa ka maghimong reels ko, no, be? O kamo ko no'y anti-clear. Bisag gamay na lang sigurong pag-una-una. Ako na mga igalay anti-clear. Ako'y, kaya ba ako nga gikaligot-gutan ko sa mga tao. Nagagalagot na ko. Dito gyud ko sa akong safe zone. No, dito gyud ko sa akong safe zone. Di ko mo dito ko an dito sko ana. Masugatan ba lang nimo na puspusan ba lang kada. Tusukon ba lang ka anang ilahang. Sir, mahaw ta sir, minaw ko karon nimo. Ah, kaon lang dia Johnny. Johnny Angoy mula to, may pagpangaon dia.
14: Good morning.
1: Benjamin Romano Abirilia, no? Dudong Alporki ug Damin. Maying buntag Tercel Yanila Lania Leonera Quirino Langga Blager si Julito Buyan si Ebenezer si Chico Rit Jubert Barbarona Sunny Boy Mendoza Kasihan maying buntag guapa pero Macmels Gascon tagam uwawa di ay no si Enteng Carpio Marilyn Boktuanon Agad Apari no maying buntag diha JP Palabrica, Merlin Herbosa, maing buntag. Rosel Gamayo, daghana na niya itong mga timbayaonon. Sige, paminaw na ito niya, padayon na ito niya kay. Gusto na ba sila mag-reels? Go!
13: Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada.
1: Mm.
13: So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Filipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito.
1: Op, kana. Kabalo ka kasi na po iyang mga igalang gitira, ana. Muna mali ni mo, kaya sige nagagtira. Si Sarah na po nang iyang pasabot, kaya si Sarah daw, batog lang nasod, bakasyon regi, at to sila, nagtrabaho. Nangadto man mo suod sa Jollibee. Dito ka dapat nag-vlog. Dito ka dapat nag-reels. Ayaw dito sa open space. Kay kaibaw ka anytime na yung mga sunggaban yung ka dito sa mga taong galungot-lungot ni mo. Diba? May kay wak ka gutay-gutaya sa mga... May kay nagrespeto pa na sa... Kuha, nagrespeto pa na sa... Sana? Balaod sa Canada mo na mundo... Ayog ing na mundo nga nagpakauaw to mga Pilipino ditong nasuko kang Claire. Kung sa may gusto di ini mo mundo mahitabo nila nga malipay sila, magpapista sila, magpalitson sila kay naa si Auntie Claire. Do not expect them to be cordial. Sama pud nimo nga di bugod ka malipay sa mga Duterte, pareha na siya. Kay suko magyug kas mga Duterte pod, so di gyud ka malipay nila sa mga Duterte, Sara or anybody else from Duterte. Mora sa negibati sa mga tao di ang kamali aning Auntie Claire. Nga nung dito ka sa open space, nag-reels kami, nagtatrabaho kami, ayaw na may kwintahe, ana, o may labot ni mo.
3: Ayaw!
1: Ayaw may kwintahe, ana, nagtrabaho ka. Ngayon ba dyan kami, nagtatrabaho kami dito, yung iba, hindi kami nagbabakasyon. Well, you should have to work. Kailangan ni mo, giswilduhan ka sa tao.
3: Pinawa!
1: Kalami na ba ni mo kinabuhi? Gipasakay pag aeroplanong libre niya? Gigasto ninyo ang kwartas katawan, mga nahalag Australia? Yeah, you should work. Dapat lang. Oh, niya karog si taon kas mga Pilipino diya. Saan ni mo na? Nganong dito mabukas area nga susceptible nga ila kang banghagan. Dito ka dapat socially be kay di man gyud ka ma. Kuan dito kay naay mga kuan naay mga escort na ay guardya ni BBM. Protektado gyud ka dito. E nagsulo-sulo kag adtong park nga sala pa nila na ron. Nga open space man na. Oh. Trabaho man daw ng Reels. Ilaha mo na trabaho. Trabaho niya. Reels pa more. Mga loyalista, gusto nila sila lang ang may karapatan. Padayon ang declare.
13: He's doing our job, pero nahinto yun.
1: Mm.
13: Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng Reels dahil nga may mga
1: Reels.
13: Pilipino ganito yung ugali. Pero po, hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign.
1: Mm-hmm.
13: Yung naratibo nila ay maleta. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit.
1: Oo. Oh.
13: Sabi at sinungaling.
1: Oh.
13: So, nung sinabi nilang pangit daw ako,
1: oh, yeah.
13: Feeling ko sila yung sinungaling.
1: Ay mo! Ay! Yeah. Ang ganda mo, be! Ang ganda-ganda mo, ek! Gunggong! Si Andy Claire, abin ni mo, kini nga klases tao, bay, kaya bang, huwag itsahan ni mong trapo mo dumog. Kay bao man ka, nga dili na literal nga pangit ka. No? Di ba na literal? Gumika nagsumikad na siya kasko sa tao nga bisan pag maayo kag dagway manggod kung sige lang kag pamakak napay lugos Malacañang sa imong kilid na ay flag mga igalas Pilipinas sa imong kilid kada tindog nimo ang podium sa Malacañang na kay awayon diba ultimo si Irisi na kaingon araw-araw yung spokesperson natin may inaaway. Diba din na tinuod? Tinuod bang yun na? Unya mo yun, sinungaling daw ito naging mong pangit, mora na imong ipunto, Claire. Pagkagwag yun, nadag yun. Sinabihan akong pangit. Bahala na kagigapahan ka sa imong kaugalingon. Okay, man ay problema, mga igala. Dapat, numero unong, mo appreciate sa itong sarili o gwapa ba tayo, gwapo ba tayo, itsuraan ba tayo, mga igala. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Well, ikaw ragyo dapat, ana. Gawa sa imong ginikanan, no? Gana, wapahan magyo ka sa imong kaugalingon. Pero, edi na nang nimo, kailangan bang ipangalandakan kay mamaot na noong kagsamot. Pangit. Pangit yag batasan, tingali. Hanaw, utok, ana, sir. Luta sa gid, Estrada. O, patimbaya po daw sa Tatay Roger Opinaldo. Mayang buntag, diha. Unsa pa'y dungog, gubaon, guba na mandaan. Apot yun sa nananapag-spilling ba, no? Ang Pilipinas, ila karon mga igalang nas pida kakurakot. Nya moingon sila karon mga igalang nga giguba. Kisa may gaguba, kamo may nas gobyerno. Unya, di gyud kay bawo mga igalang mangangkon og di kini nga gobyerno ni kang BBM. Mura gobyernos bata. Kana man. Dili kabalo mga higala mo take full responsibility sa panghitabo sa nasod. Sige na lang pamahid. Sige na lang pamahid mga kaigsuunan. Panahon ni Digong, o man niya si kig basol mga higala si kuan? Si Pinoy. Panahon ni Pinoy, wasa niya mga higala si gihag basol si Gloria. No? O niya kung muingon mi karon nga ang Pilipinas nasugod og ka lubong sa utang, nasugod og ka kuan kining gibaboy pag ayaw ang pundo sa panahon ni Marcos, di ba din na tinuod? Sa panahon siyang amahan. Di ba din na tinuod mga igala? Nga dakong tinuod mang yun na.
15: Bullseye! Bullseye!
1: Asa ba din nagsugod mga igala ang tanan? Nga giilata din mga igala sa Pilipinas nga kurakot, daghaga. Asa man, dito mga igala sa diktadorya sa iyang amahan. Nga ganahan siya, gibalik-balik ko na to na. No, ganahan siya, anak. Si Auntie Claire, di sa ganahan, anak.
16: Bullseye! Kauban si Katropan Arnel Cortez.
1: Bullseye. Oh, padayon, Auntie Claire, padayon.
13: So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos.
1: Wow.
13: Pilipino kayo.
1: Coming from you talaga. Coming from you talaga. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. At least, magayagala, pag naging bastos yan, kanang mga Pilipino nga naaskarsada, nagsinggit, na pag nahimo ng bastos, masabta ni mo nga naman, gumika na sa ilang kasuko, mga kaigsuunan. No? Nag-rally, good na sila. No? Nag-rally, good na sila. No? Nagunay, dakong posibilidad, nga makalitok yun na sila magayagalag, gumikan sa ilang kasuko. Ang dili maayo kanang naakas gobyerno, naka-uniform ka, nailugos Pilip, naiplugs Pilipinas, nailugos Malacanang, unyang imong ba-ba, bastos kayo. Isip usa ka spokesperson sa atong sa Palacios Malacanang, di naman na ato, ilara man na. Ilahara na. Kaya mga Pilipino, kahit saan sa mundo, mga respetado, sirain lang ng kakaunting Pilipino, ingon si Rimundo. Abi ni mo mundo? Well, lain-lain man ta, imupod na, pero para na ko mundo. Ang Pilipino, kabalong mo baos? I mean, kahibawang mo tanaw ba? Kung wakay batasan, tugbangan yung kas Pilipino. Kung bastos ka, tugbangan yung kas Pilipino. Ano man na, buutan, tas buutan, pero kahibaw sa tang mo patilaw mga igalas kamang tas, nga tos mang tas. Ano raman na, tawag na may igala, reciprocity. Reciprocal ba, no? Buutan man ka, alam mag-unsaon, buutan ko ni mo. Kuan man ka, tampalasan man kagkinaiya, alam mo ba, binuutan ko ni mo. Dili, ihatag po na ko sa imuha kung sa imong batasan. Kay, I will also give you a taste of your own, a dose of your own medicine. Tilawan po ni mo. Yun po si Jerry Pahuntig, Pahunting, bias DDS. Bahala na mo diyan, kabahinti mo yung bias, mga higala. No? Basta, no? Mga katropa, kining atong panahon karon, kibaw man mo, kinsay nang hinambog nga na ay 5,500 kabuok nga iyang napahuman nga flood control. Kibaw man mo mga higala, kinsay na ay malita. Kibaw man mo mga higala, kinsay nagbulgar sa malita. No? Kibaw man yung tama mga higala nga ang Committee on Appropriations Chair nga si Saldi ko kaniadto dili man gina mga higala pwede nga magbuot-buot sa iyang kaugalingon ba? Kaya wala pa may chairman sa Committee on Appropriation, mga igsoon, nga wala'y blessing sa presidente, bay. Anak yun na. So say whatever you want. Ngayon kang bias, bahala ka diha. Hindi ka ganaan maminaw, bahala sa kadiha. Anak na mga katropa. Mudapig kang anti-clear, bira. Pero para na ako makaingon yung kumigala, tagam. No? Nakatilaw rin yun siya magaigala sa ihang kaugalingong kabastusan. Karon, o nga... gi ni sumbalik sa iya mga igalang batasan iyang kinaiya wala na pagkuangkuan na dayon no magpa sadi magpa luoy-luoy magpa biktima na dayon pwede di ay na
15: Bullseye
1: si Auntie Claire nakatilaw lang yun siya mga igalas kasuko sa mga Pilipino period tanawa daw iyang tubag una by sense. Una, matod pa niya, nag-reels mi diri, nagtrabaho mi diri. Una, sa tanan, dili ba na trabaho ng... Trabaho dahil sa gobyerno ron mag-reels? Official. Official function. Di ba? Official job na di ay karon mga higala sa gobyerno ng mag-reels? Kung mag-reels ka, nakay naman ni vlog siya, si Auntie Claire, kung mag-reels ka, unya mo income tong imong ka, naibahin ang gobyerno adto. Nga no, imong reels, ginapost ni mo sa RTBM, sa Office of the Palace Press, ginapost ni mo na diha. Wala man tingali, imo man ang consumption. And gusto ni mo, ipa, yahayagod ni mo, muana ragag Canada, nagplitik, agyangan ng aeroplano inyong gisakyan. Gigastuhan sa pundo sa Pilipinas niya mo anak ra kag mag-vlog. Minu ang ning istorya ha. Oh, sige. Tugutan nato, ibutang ta lang. Ibutang ta lang nga nag-reels ka para sa kaayuhan sa ngano magkaka